0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!

0: vibes.
1: FMR. Ang kabais mo sa sound trip, ang lupit. Magandang umaga po sa inyong lahat. Siyempre, nagbabalik ulit ang inyong kuya, ang kuya ng bayan, si Kuya Totoy, para sa programang Jukebox King and Queen. At siyempre, sa lahat po ng mga ka-vibes, yan po yung gulong ng palad. Alam nyo, habang pinapakinggan natin kanina yung kanta, mapapaisip ka talaga, lalong-lalo na sa buhay ng bawat isa sa atin, parang gulong, di ba? Minsan nasa taas, minsan nasa baba, pero may mga panahon na ang lahat ay pabor sa atin. Pero meron din namang pagkakataon na puro mga pagsubok, problema, yan yung mga dumarating. Kaya ngayon yung iba, lalong-lalo na kapag sunod-sunod, naku, hirap na hirap. Pero sabi nga nila, as long as we've got each other, we can be able to overcome lahat ng mga obstacles na dumarating sa buhay natin. Di ba? Kaya mga ka-vibes natin dyan, ako, ganyan talaga ang buhay. Pag wala mga pagsubok, walang ups and downs, talagang boring. Anyways, mga ka-vibes natin dyan, pag may pinagdadaanan kayo ngayon, kapit lang. Baka naman konting ikot lang ng gulong ng palad mo. O di ba? At dahil patuloy tayong magbalik tanaw sa mga kantang may kwento, may damdamin at syempre may alaala, nandito po kayo sa programa natin. Kasama po yung mga awiting siguradong tatama sa puso. Welcome back sa ating programang Jukebox King and Queen. Ako po yung kasama, ang yung kuya, ang kuya ng bayan, si Kuya Totoy. At syempre, mga ka-face natin dyan, ipadala mga pagbati sa ating official Facebook page, 92.3 FMR Manila. Babasahin natin lahat yan mamaya. Okay, kaya relax lang ha. Lakasan yung mga radyo para mag-ingay. The more na maingay, mas masaya. Diba? Ngayong napakagandang Sunday morning, enjoy natin yung mga jukebox hits ninyo. Dito lamang syempre sa inyong 92.3 FMR, ang kabais mo sa sound trip, ang lupit. Aras natin, 10:21.
2: Sunday Vibe Check!

0: ลูกแป้ง
1: ก็ว่า
2: 92.3 FMR ang device mo sa Sound Trip, ang Lopet. Grabe naman yung kantang yan, ang tayo sa pag-ibig. Alam nyo, minsan ang pag-ibig, napakasarap maranasan. Nila naman minsan, all the time. Diba? Ang sarap kasing umibig, pero ang isa sa mga drawbacks nito, syempre may mga heartaches tayo kuminsan. Lalo na kapag hindi naging successful yung romantic relationship na pinasukan mo, di ba? Pero sabi nga nila, minsan din dahil sa pag-ibig kayo tayo nasasaktan, umiiyak, nagsasakripisyo, gumagawa ng mga bagay na hindi natin nakalaing kaya pala nating gawin. At nang dahil sa pag-ibig, parang alam yun, sinasabi ng kanta na kapag, o kanta na kapag tunay kang nagmahal, dapat handa kang magsakripisyo. Ayun! Kailangan handang-handa ka talaga sa anumang pwedeng mangyari, di ba? Pwede kang magtiis, dahil syempre pwede kang masaktan. Pero napaka-importante dahil patuloy ka pa rin umaasa. Dahil kapag puso na ang nagsalita, nako, hindi lang isip ang nasusunod, mga ka-vibes. Kaya sa mga nakikinig sa atin ngayon, baka may kanta rin kayong masasabi na, ay, nang dahil sa pag-ibig, naging ganito ako. Di ba? Syempre dito po sa Jukebox King and Queen, hindi lang tayo basta nagpapatugtog ng mga lumang awitin, yung mga jukebox hits. Binabalikan natin yung mga kantang naging bahagi na ng ating buhay, mga kantang may alaala, may mga kwento, at syempre napaka-importante, may damdamin. Ayun o! Siyempre, mga pagbati ulit tayo. Happy, happy 58th anniversary sa Tao Gama Fee from Tol Kairi. Ayan, grabe, no? 58th anniversary na ng Tao Gama Fee from Tol Kairi. Maraming salamat po sa pakikinig sa atin. And siyempre, sa lahat ng mga ka-vice, nako, yung mga nagpapadala ng mga pagbati sa ating official Facebook page, 92.3 FMR. Nako, babasahin natin. Ngayon na ba? Siyempre, ngayon na. Nakadami tayo dito. Ayun, o. Oh. Binabati muna natin si Coach Everyday. Ayan, maraming salamat. Nakikinig siya sa atin. Good morning, DJ Kuya Totoy. Blessed Sunday and to all FMR DJs and FMR Squad family. More power, 92.3 FMR. Sabi niya. Alright. Binabati rin natin si William Mortel. Happy, happy tuning in, pare koy. Good morning, DJ Kuya Totoy at sa buong FMR squad mula dito sa Cubao, Quezon City, ang Lopet. Maraming salamat, William Mortel. Siyempre, si Ler Masari. Good morning and happy Sunday, Kuya Totoy. Shout out sa lahat ng FMR squad, FMR staff and FMR DJs, lalong-lalo na daw kay DJ Sigel. Siyempre, binabati rin natin si Jessamay Akitanya. Happy and blessed Sunday morning, Kuya Totoy. Maraming salamat po. Sending you warm greetings and best wishes. Okay. Likewise, kayo din. Good morning, Kuya Totoy. Happy and blessed Sunday and always take care and good health. God bless you always. From Mary Dulay. Thank you, Mary Dulay. Si Altes Herrera Sina Cruz. Hello, Kuya Totoy. Kumusta ka na? Hope you are doing well. Maraming salamat. I'm doing great. God is good. Si John Vincent Sagrado. Happy Sunday morning, Kuya Totoy. Pabati pa ako from Tansa, Cavite. Alright, batiin daw natin ang Sagrado family. Always daw sila naka-tune in. Maraming salamat kay John Vincent Sagrado. Siyempre si Star Racer. Blessed Sunday, Kuya Totoy. Happy listening. Nakikinig daw sila dyan sa my friend, so Lian Batangas. Alright, and siyempre, binabati rin natin si Angel John Pineda Ocampo. Hello, good morning. Happy and blessed Sunday, Kuya Totoy. Listening here mula sa San Fernando, Pampanga. Pag-greet naman po si Mama at Papa ko na nakikinig ngayon, especially kay Berna and Juno Campo. Thank you so much. Thank you, Angel John Pineda Ocampo, for tuning in and also for sending in your messages. Ayan. Pinabada rin natin, syempre, si Jebby Chong de la Cruz. Lagi nakatulog din sa atin. Si Nelson Malinaw. Have a blessed morning to you and your loved ones. DJ Kuya Totoy, God bless. And syempre, from Nelson Malinaw ng Bacoor City. Maraming salamat kay Altes Herrera Sino Cruz. Sabi na nag-i-enjoy daw siya. Naku, maraming salamat sa pakikinig sa atin. Ano man ang ginagawa ninyo. Thank you, thank you, thank you. Alright. Si Altes Herrera Sino Cruz. Si Randy Santisas. Happy listening to Tomas Tulibas from Randy Santisas. Happy Sunday, Kuya Totoy. Thank you always from Mary Dulay. Siyempre, happy, happy birthday to Randy Artiaga Santisas. Uy! It's your birthday today. Happy, happy birthday. May you have more.

0: All of you guys, mga SKT family, patuloy na natin suportahan si Kuya Totoy. Thank you guys, I do appreciate it. From Jessamay Aquitania, si Edel Nami, mapagpalang araw sa iyo DJ Kuya Totoy. Pa-shoutout po mula dito sa Prenza Lian Batangas. Mula kaninang alas 4 ng madaling araw, nakikinig na sila sa atin. Naku, maraming maraming salamat. Pa-shoutout daw si Felipe Martinez, Jukebox King ng Humayingan Lian Batangas. Alam niyo, marami tayong mga ka-vice dyan sa may Lian Batangas ha. Mabuhay po kayo dyan. Happy, happy tuning in. And si Josh Kyle Edip, good morning DJ Kuya Totoy. Sabi niya, syempre, good morning din po. Happy, happy tuning in to all of you guys. Syempre, mamaya, magbabalik pa tayo with more of your favorite jukebox hits dito lang sa programang Jukebox King and Queen. Kasama pa rin po yung kuya, ang kuya na bayan, si Kuya Totoy. Dito lang sa 92.3 FMR, ang ka-vice mo sa Soundtrip, ang lupit. Oras natin, 10:46.
1: Sunday Vibe Check. Oras na.

0: playlist na mga certified.
1: Oh, kiliw ko, sana'y huwag magbago.
0: Jukebox Kings and Queens.
2: Maging hanggang sa dulo.
0: Jukebox Kings and Queens.
2: Wow.

0: Iván Lopet.
1: The Vibes.
2: 92.3 FMR, ang Kavice mo sa Soundtrip, ang Lopet. Kahit konting pagtingin, kakantahin ko sana, kaso hindi. Mga mamaya, maglipat kayo. Alam niyo, ang sarap talaga pakinggan ng kanta. Hindi nakakasawa, di ba? May mga taong hindi naman humihingi ng sobra, di ba? Kahit konti nga lang daw na pagtingin, okay na sa kanya yon. Kahit konting pansin lang, kahit konting, alam mo yun, sulyap, sapat na para mapasaya mo ang isang taong tunay na nagmamahal sa'yo. Kayo mga kabayas natin dyan, kung alam mo naman na mahal mo din yung tao, huwag mo na patagalin na. Huwag mo na patagalin pa. Sa importante, nagmamahalan kayo. Pero dapat nasa ano kayo, nasa tamang edad, nasa tamang pagkakataon. Syempre marami pa rin dapat mga factors ang iyong isaalang-alang. Kasi kahit minsan, ganun talaga kayo kapag umiibig, di ba? O tayo, kasi syempre, kasama ako, umiibig din ako eh. Hindi natin kailangan ng bonggang mga regalo, o di naman kayo malalaking pangako. Kasi kung minsan ang pangako, napapako eh. Minsan isang simpleng tawag lang, isang simpleng mensahe, isang text, isang tingin, malaking bagay na yun. Pero syempre, may mga konting kirot din yung kanta. Diba? Kasi kapag ikaw lang yung umaasa sa isang maliit na pagtingin, mapapaisip ka rin, may patutunguhan ba? Yung nararamdaman ko, ako lang talaga yung umaasa. Ang hirap din, no? Lalong-lalo na kapag one-sided love affair. Yung ikaw lang yung nagmamahal, yung ikaw lang yung may pagtingin, diba? Pero ganun talagang pag-ibig mga ka-vice, hindi natin kontrolado kung sino yung mamahalin natin at kung sino yung mga magmamahal sa atin, di ba? Or kung gaano kalalim yung magiging damdamin natin sa isang tao na nagmamahal. Okay, kaya mga ka-jukebox ha, jukebox talaga hanggang ngayon na umaasa pa rin mapansin, ay nako, baka naman panahon na para sabihin mo na, hoy, kahit konting pagtingin naman dyan. O pag wala, hindi wala. At kung ikaw naman ay nakangiti ngayon habang nakikinig, baka may taong pumasok sa isipan mo at mapapaisip ka, huwag ka nang mag-deny dahil alam natin yan. Anyways, mga ka-vice natin, check muna natin, baka may mga pagbati tayo sa ating official Facebook page, 92.3 FM Radio Manila. There you go, let's check it out. Baka may mga pumasok na mga pagbati. Shout out DJ from Nueva Ecija, si Jeremy De Guzman Pocong. Maraming salamat sa iyo, Jerry De Guzman Pocong, sa pagtutok sa atin. And also for, syempre, sending in your messages. Let's check it out. Baka may mga hindi pa tayo na basa dito. May mga magtampo. Delikado. Mamaya hindi na sila mag-message. And saan pa ba? Okay, sige. Maraming salamat. Si Altesa Herrera Sinucruz, sabi niya, pabati daw. Okay, nakikinig sa tabi niya habang kumakain sila. Alta, Jandrix, ano to? Sam, Kayan, Margo, Chelsea, Shaq, Ozak, Sheldon, Jamil, Matthew, Jan, Marlin, Algin, at yung mga anak daw niya, si Nick and Juancho. Thank you. Maraming salamat kay Altesa Herrera Senior Cruz. Pabuhay po kay Jan. Alright, and syempre, magbabalik tayo with more of your favorite jukebox hits. Dito namang sa inyong 92.3 FMR, ang Kavice sa Soundtrip, ang Lupit. Oras na rin, 11:20.
3: Sunday Vibe Check! Oras!

0: Dani López.
1: Good vibes.
2: 92.3 FMR, ang gawais mo sa Soundtrip, ang lupit. Siyempre, magandang umaga pa rin po sa inyong lahat. Kasama pa rin po yung kuya, ang kuya ng bayan, si Kuya Totoy. At nakasama po ninyo ako for the past 2 hours sa ating programang Jukebox King and Queen. At siyempre, ang programang ito magbabalik ulit next week na, next Sunday. At siyempre, gusto kong pasalamatan lahat-lahat po ng mga ka-vice nating talagang sinamahan tayo kahit saglit lang para sa ating programa. Siyempre na Jukebox King and Queen. And meantime, susunod naman ang programang
3: Soundtrack. Wait lang.
2: Ano so, nangyari doon?
3: Sa ano kasi, unang buga eh.
2: Okay. Sabay. Siyempre, nandito naman, susunod ang next program.
3: Ang soundtrack ng buhay mo.
2: Wow!
3: Kabawi!
2: Oo, kabawi. 100%.
3: Umiyok-piyok pa, sorry.
2: Anyways, anong bago sa'yo?
3: Ayun, bago sa akin, magiging busy na tayo.
2: Saan? Ayan,
3: sa mga bagay-bagay.
2: Hala ko, bago sa'yo.
3: Something nga natin, if there's something that is opening for you, yan, you need to be grateful.
2: And syempre, I'm so happy. Ako naman, sana may magbabago.
3: May mabago. Kailangan. At speaking of pagbabago, ito mga ka-vibes.
2: Ano yan?
3: Nakikita mo yung mga dates na yan? October 16, 17, 18. Aba, kahit nasan ka sa Pilipinas, sa Cebu, dito sa Manila, sa Laguna, sa Santa Rosa, wow, A1 ko na lang kung di kayo pumunta.
2: Eh, tamang-tama, sasabihin mo to eh.
3: Oo, mamaya.
2: Inilagay ko na, wag ka mag-alala.
3: Ano ba kapag A1? Anong favorite song mo?
2: Alam mo, pag A1, yung Heaven by Your Side. O kaya yung ano, syempre naman, pag mahal mo yung isang tao, di ba, parang feels like heaven
3: feels
2: talaga.
3: Feels like heaven.
2: And, sa kanila ba yung Crying in the Rain?
3: Crying in the Rain? Oo.
2: Di ba? Basta may rain. Parang gusto ko rin yun.
3: Ako, yung Heaven by Your Side din sa
2: akin. Talaga lang.
3: Naunahan mo ako dun.
2: Anyways, alam niyo yung A1. Marami sa mga ka-vice natin, lalo mga new generation, hindi nila alam. Tapos sabi ko sa kanila, may nagtanong kasi sa akin . Kuya Totoy, sikat ba talaga tong A1? Sabi nila. Tapos sabi ko, yeah, para silang ano, Justin Bieber nung panahon namin.
3: Magin,
2: or sila yung, sino ba yung malalakas?
3: Malalakas, eto, para ikukumpara lang natin sa mga boy bands.
2: Ngayon.
3: Oo. Ngayon, siguro para yung mga Korean boy bands yan. Ganun.
2: Parang dati. BTS.
3: Kasi
2: worldwide sila.
3: Yes.
2: Worldwide sensation, sabi nga.
3: Kasi yung ate ko, dati. Siguro, 3 years na yung pagitan namin ng ate ko. Nung elementary pa kami, hindi pwedeng uuwi yan. Na walang A1 sa notebook.
2: Talaga.
3: Poster sa likod ng
2: kasi
3: ano.
2: Kasi marami mga ganun mga merchandises.
3: Sa labas ng school, meron grabe. Nun.
2: Tsaka pati mga notebook, ballpens.
3: Eraser, binakita nga ako.
2: Stickers.
3: Sticker, eraser, yung pencil case. Lahat ng merch dati meron, kinuha ng ate ko lahat.
2: Grabe.
3: And on that level, ibig sabihin mga ka-vibes, A1 with Ben Adams and the rest of the team, talagang na-dominate nila yung world nun.
2: Sana may ano to, no?
3: Sana may free!
2: Pero syempre gusto natin yan.
3: Alright. What's up? Pero anyway mga ka-vibes, no? So kita-kita tayo nga pala. O ito mamaya, sasabihin ko kung ano yung meron sa atin. Ha? At saka syempre, pinakamaganda dahil Sunday, mag-relax na tayo. Ako ang bahala sa inyo mga ka-vibes mula alas 12 ng tanghali. Hanggang alas 5 ng hapon, 5 straight hours ng inyong soundtrack ng mga buhay nyo. So may mga requested songs kayo? May gusto kayong batiin? Aba, welcome na welcome yan. Pwede kayo tumawag 0954-406-1967. Pero wala naman pantawag, mag-comment lang sa ating Facebook account and go, we can push for that.
2: Tama ka dyan. And eto, may napansin lang ako. Kasi kanina pinag-uusapan natin, ano ba yung bago ngayon? Actually, walang masyadong bago ngayon. Pero meron bagong pag-uusapan natin mamaya. Pero kanina, napansin ko lang, pareho tayong hindi nagpapagupit pa. So, kailangan natin magpagupit.
3: Ni-reveal mo naman ng malala.
2: Yung mga ka-vice natin, baka gusto yung magbigay ng
3: recommendation.
2: Saan ba yung mga pangmasa? Alam mo yung mga masa dyan lang, yung tabi-tabi ng mga barbershop.
3: Yung mga 100, 150, pwede yun.
2: Yung mga, kumisan pa nga.
3: May libreng masahin na nga eh.
2: Di ba? Tapos yung mga ano nila, yung pang-ahit, yung mga dati pa na yung labaha.
3: Mas solid yun.
2: Di ba? Grabe.
3: Kaysa sa mga salon.

0: yung chemical ko dati, wala nang trambuko eh.
1: But anyway, si mga kapais natin dyan, sabi nga nila, kung ano pa yung mga simple, yun naman yung maganda.
0: Tsaka kapag Sunday, talagang ano, talagang pinipilahan yung mga barbershop. Kasi bukas Monday, ay pasok.
1: Pasok na?
0: Ganun yun eh.
1: Kakamiss yung probinsya, no? Kakamiss yung kabataan. No?
0: Pang ilang ka? Pang lima po.
1: O ikaw, anong soundtrack ng buhay mo? Okay. Sabay ka na, no? Anyways, bago tayo tumagal sa ating mga pinag-uusapan na, oh, kailangan na natin magpaalam pa samantala. And like I've said, susunod na si Pogi.
0: Pogi Alcacid, syempre, soundtrack na buhay mo, 12 noon hanggang alas 5 ng hapon.
1: Uy, kumain kayo ng lunch, ha? Dahil syempre, pag masarap yung kainan kanina, ay, masarap yung luto kanina, magiging masarap yung kainan.
0: Totoo ayun naman.
1: Ano pinagsasabi mo na? Nabaliktad. Ha? Dito lamang.
0: Gutom ka na.
1: Tawa ka dyan. Dito lamang lahat yun nangyayari sa inyong 92.3 FMR.
0: Favorite music radio, ka-vibes mo sa Sound Trip.
1: Ang lupit. Aras natin, 11:47.
2: Achy! Sunday vibe check. Oras na.

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
3: Bawat kanta ay may kwento, at bawat kwento ay may himig na hindi malilimutan. Ito ang kwento mo, ito ang soundtrack ng buhay mo. Kasama si DJ Pogi Alcacid para sa mga music requests. Soundtrack ng buhay mo tuwing Linggo alas 12 ng tanghali sa 92.3 FMR. Ka-vibe sa sound trip.
1: Ang lupet!
0: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up. AC.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes
1: Ang lupet!
2: Ito na ang inyong ka-vibes sa Sound Trip
3: 92.3 FMR
1: Ang lupet!
3: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes
1: Ang lupet!

0: kanta ay may kwento, at bawat kwento ay may himig na hindi malilimutan. Ito ang kwento mo. Ito ang soundtrack ng buhay mo. Kasama si DJ Pogi Alcacid para sa mga music requests. Soundtrack ng buhay mo. Tuwing Linggo, alas 12 ng tanghali sa 92.3 FMR. Ka-vibe sa soundtrip.
1: Ang lupet! Ang lupet!
2: Ka-vibes!
3: Oras natin ngayon, 12:20 na po ng hapon at syempre, now it's time para sa inyong programang
0: Soundtrack ng Buhay Mo.
3: Kung saan ikaw ang bida, mga ka-vibe, sa inyong mga official soundtrack ng mga buhay nyo. So kung ano nga ba yung natatamang kanta o tugtugin that best describes your present life. Ayan, huwag mo natin pag-usapan yung mga past. Kasi for sure, magre-relapse tayo kahit alas 12 pala ng tanghali. But anyway, mga kapatid, syempre kasama niyo po ako, DJ Pogi Alcacid, ang inyong guwapoging DJ sa balat ng radyo hanggang alas 5 po tayo ng hapon. Syempre ngayong araw ng napakainit na naman na October 4 Sunday. At sana naman po ano, lahat po tayo ay nasa magandang kalagayan kunsang ating mga vibes. Basta kahit ano, dapat okay yan. Kahit talagang binubog na tayo ng problema, di ba? E talagang kailangan lumalaban pa din. Gaya ng ating mga ka-vibes ngayon, ano? Ito, batiin lang natin to, mga lumalaban tong mga to dahil nasa labas sila ngayon. Happy 58th anniversary po sa Tao Gamma Fi. Ito galing kay Tol Kairi. Ayan! Sa lahat ng mga taga ano no, mga TGP. Ayan. Happy 58th anniversary sa inyong lahat. Ayan, mag-iingat po kayo sa labas ha. Nakita ko kanina may mga mangilang-ilang mga motorcade galing akong Bulacan. Kahit dito sa may Balintawak pero din ako nakita kanina. So ayun. Traffic. De, konti lang. Sakto lang. Anyway, mga ka-vibes, okay. Nga pala, kung meron kayong mga gustong mapakinggan sa radyo, syempre, your request is my command. Tama ba? My command is your request. De, tama na yun. Basta, yun na yun. Pwede kayong tumawag, mga ka-vibes, 0954-406-1967. Pwede rin mag-text 0927-384-8639 or pwede ka mag-comment kung wala kang pantawag dahil lahat na ubos na sa kaka. Alam mo na.
1: Ang lupet!
3: Pwede ka mag-comment ha, sa aming SockMed, sa aming social media, sa Facebook, 92.3 FMR Manila. I-search nyo lang yan. Pag nakita nyo yung mukha ko na naka-peace sign, pwede ka mag-comment dyan. Mamaya, babasahin ko. At syempre, as we go through the time, ipapatugtugin ko yung inyong mga request. Kaya abang-abang lang. Pero kung gusto yun ng instant, aba tumawag ka. Ah, promise. I-play ko yan sa'yo right away. Pero kung wala, edi bawi na lang next life. Anyway, mga pala, magandang hapon pala sa mga ka-vibes natin na kumakain ngayon. Mga nananghalian, ako na munang bahala sa background nyo. Ako munang bahala sa mga sounds nyo, sa mga sound tripan. San ka pa? Siyempre dito na, sa 92.3. Huwag mo na ilipat yan. Kapag yan, ilipat mo, te. Di masarap yung sinigang mo. Charot lang. Anyway,
1: ang lupet!
3: Tugtugan muna tayo. Miss Natalie Cole. Aray ko. Miss you like crazy. Yeah, miss mo. Enjoy, mga ka-vibes.

0: Pabili po.
1: Nako, nako, nako, wala.
2: Ate, di ko pa nga nasasabi yun. Bibiling ko eh.
1: Hindi, nawawala ang radyo ko.
2: Di na ako yan, ate ha. Pero kung gusto mong makinig sa pangmalakas ang tugtugan, makinig ka na sa 92.3 FM Radio Manila.
1: Ang kulit mong bata ka eh. Nawawala ang radyo ko eh.
2: Okay lang yan, te. Pwede yan sa cellphone. Search lang sa Google Play Store ang app na FM Radio Philippines. Tapos download.
1: Ayun! Pwede naman palang makinig sa radyo kahit walang radyo eh.
2: Pwedeng pwede, te. Sige, te. Isang candy. Tapos...

0: mix that's right.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka vibes.
2: Ang lupet.
1: Soundtrack ng buhay mo.
2: Buhay mo.

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang Lupet!
2: Kayo ay nakikinig sa 92.3
0: FMR
2: Ka Vibes sa Sound Trip
1: Ang Lupet!

0: sa 92.3 FMR. The vibe sa Sound Trip.
1: Ang lupet! Ang lupet!
2: The vibes.
3: Hoy mga ka-vibes! Oy, tapos na ba kayo mananghalian? Aba, sana naman nabusog kayo lahat. At syempre, sino ba ang nakatoka sa paghuhugas ng pinggan? Nang mga hugasin, si Bunso ba? Pero malamang sa malamang kapag solo ka lang sa bahay at wala kang kasama pero marami ang kumain, ikaw ang taya ngayong linggo na ito. Pero nyo mga ka-vibes, speaking of tagahugas, alam nyo ba na isa yan sa pinaka-favorite ko? Oo nga! Di kayo iniwala. Oo nga, favorite ko maghugas mga kawais. Kahit ako na maghugas ng mga pinagkainan nyo ngayon. Promise! Oo nga, taas ko na yung kamay ko. Alam mo kung bakit? Isa sa mga natutunan ko nung ako po ay bata, no, yung lumalaki pa lang ako, syempre yung mga kapatid ko, dami namin, 13 kami. 13 kami mga kawais na nasa bahay. So ako yung bunso. So ako yung tagahugas ng lahat, magmula sa mga baso, sa mga kutsara, tinidor, baso, ano ba, platito syempre, plato hanggang sa kawali. Pati yung mga kaldero, ako po ang gumagawa nun. Bakit nga ba yun na nagustuhan ko nung una ng bata ako? Kasi yung kamay ko kasi dati, syempre ganda ng kamay natin, di ba? Hindi ko alam, parang feeling ko malinis yung kamay ko palagi. Oo nga! Seryoso, sa mga naguhugas po dyan, wag po sumama kayo loob nyo ha. Oo nga, promise! Okay lang yan. At least malinis yung kamay mo. Tsaka, alam mo yun, mitikuloso ka pagdating sa mga hugasin eh. Hindi pwedeng ano, may natitira, ganyan. Oo, huwag mo i-1-2-3 yan, ate ha. Namaya, pagkuha ko ng tinidor, meron pa natirang adobo. Bahala kayo dyan, hindi ko Ay mga kamay, pero kayo tumawag ha. 0954-406-1967. Sino ba ating first caller of the day of the week natin ngayong Sunday na ito mga kapatid? Syempre kapag sinabing Sunday, mas maganda yan kung kayo po talaga nakapag-relax. Wag nyo munang intindihin ang inyong mga problema. Bukas na, balikan nyo na ng Monday yan for sure. Kaya ang gagawin nyo ngayon, sit back, relax at syempre makinig sa mga tugtugan natin hanggang alas 5 ng hapon. Syempre dire-diretso na rin yan syempre hanggang sa disco linggo. O nga pala mga kapatid, dahil ano na ba, nakamaghugas na ba? Oh, totoo? Sige, mamaya. Join ako sa inyo. Salamat ha. Totoo yan ha. Huwag niyo ako injanin. Kaya meron tayong caller on the air. Hello? Hello? Hello po? Hello? Hello? Sino to?
4: Hello? Good afternoon.
3: Hi, yes, good afternoon. Sino to?
4: It's me, it's
3: Mopi. Sorry po, sino?
4: Maureen.
3: Hi, Mao.
4: Hello. Kumusta ka?
3: Okay lang. Mao.
4: Ah?
3: Matatawag mo ba itong isang property?
4: Alin?
3: Speculative, Your Honor. Speculative. Tama ba na si DJ Pogi ay may ganito kalaking pagmamahal? Speculative, Your Honors. Maraming salamat. Mau, kamusta ka na? Balita sa'yo.
4: Oh, okay lang naman. Tagal din dito sa
3: tawag sa'yo. Hindi, okay lang. Sanay naman ako eh.
4: Yung hirap. Ang hirap tayo minsan makadayon sa'yo.
3: Eh, ganun ba?
4: Oo. Oh, oh.
3: Ewan ko, dami na matawag sa akin ito eh. Hindi ko sila masisiso eh. Pero anyway, nakapagpanahalian ka na ba?
4: Oo, tapos na.
3: Ano ulam?
4: Masama na doon, brunch na. Ang merienda.
3: Brunch merienda? Ano yan? Taysahan lang?
4: Oo.
3: Ano nga ulam, te?
4: Hindi, ano siya? Tuyo with champurado.
3: Wow, sarap! Gusto ko yung combo na yan, ha? Okay na yan sa'yo? Okay na yan?
4: Oo.
3: Sure ka?
4: Oo,
3: ayaw mo kay dandan?
4: Parang na rin nakakain.
3: Kuha mo naman plato. Nakapaghugas na ba?
4: Oo naman. Tapos na.
3: Malinis na ang bahay.
4: Oo naman.
3: Yun, very good ka naman pala. Ay, anyway, baka may gusto kong batiin. Go na, makalimutan ko pa.

0: Ah,
1: syempre,
0: ikaw.
1: Balik
0: din. Ano pala
1: sa'yo?
0: Your birthday?
1: Hala! October na! O, sige, nakasalamat. At least binati mo pa rin ako. Okay. O, tapos, ano ba? Sino ba?
0: Ay, yung mga kasama mo dyan.
1: Hmm. Ano? Asawa ko?
0: Kasama?
1: Ah, kasama! Sorry. Medyo nag-ano, nag-react doon. Ha?
0: Meron pala na
1: ba? Nang alin?
0: Sabi mo.
1: Ano yun?
0: Asawa mo.
1: Asawa ko?
0: Oo.
1: Tagalan, check ko yung chat. Anyway, uy, nga pala dahil napatawag ka, Marina, on this first Sunday of October. Ito, oh, matanong na lang kita. Ano ang wait lang. Ulitin natin. Ano yung wish mo bago matapos ang taong 2026?
0: Basta na lang po. Good health ng man.
1: Good health and long life. Ano yan? Pansit, eh? Ano ba to? Pero alam mo, totoo yan. Mas maganda yung walang sakit, no?
0: Oo.
1: Yung okay ka lang. Uh-oh. Kahit walang pera, okay na yun. Basta walang sakit.
0: Oo naman.
1: Anyway, push na tayo. Ano ba ang soundtrack ng buhay mo, Mau, for this Sunday?
0: Pwede bang dalawa?
1: Sino kumanta? dalawang kanta. Akala ko title.
0: Pwede naman.
1: Sino yung anong unang kanta na gusto mong mapakinggan?
0: Yung ikaw na mong hanggang ngayon.
1: Haba naman yun, te. Wala mo medyo maikli?
0: Ano? Yung K-O-S-K-G Regine.
1: Sana?
0: Ikaw lamang hanggang ngayon.
1: Ikaw? Ogie Alcacid, no?
0: Oo.
1: Tsaka si mama mo, Regine.
0: Yeah.
1: Teka lang. Ang tagal ng internet.
0: Ay, mabagal.
1: Okay, wait lang. Naku, tayo naka-day off. Wala dito si Ogie Alcacid tsaka Regine. Ano pa bukod kay bukod dito sa kanta na to, ano pang request mo?
0: That's what friends are for.
1: That's what friends are for, tama ba? Keep shining, yun ba yung gusto mo?
0: Oo, keep smiling.
1: Sige, kantahin mo para ma-play ko.
0: No, with you. Ken, basta yun na yun. Play mo na lang.
1: For sure. sige, play ko to para sa'yo, ha? Yung kay Ogie tsaka Mama Mo Regine, hanapin ko, okay?
0: Wala ba nun? Pag wala na yun, na lang.
1: Ano yung isa?
0: That's the way it is na lang.
1: That's the way it is. Iba yun?
0: Mm-mm, kay Celine. Okay, Mama Mo Celine.
1: Yun. Hindi ako sa Celine! And you will never be Celine.
0: Ano yun?
1: Si ano yun? Kath yun, tsaka, tama, Catherine Bernardo, tsaka DJP yun, kahanan mo, ha?
0: Barcelona.
1: Oo naman. Barcelona ba yun?
0: Oo.
1: Kala ko, Espanya. Anyway, Mau, maraming salamat sa pagtawag. I-play ko ito para sa'yo, okay?
0: Okay, thank you. Ano pa sa advance happy birthday kay Margarita sa October
1: 8. Uy! Advance happy birthday October 8, no? Ilang taon na?
0: Ayaw ipasati.
1: Ay, ganun ba? Diwag! Happy birthday sa'yo! Sige, play ko na ito para sa'yo, okay? Salamat!
0: Okay, thank you. Sige, ingat
1: pa. Bye. Okay, bye-bye. Ayun, mga ka-vibes, si Maureen. Okay, sige, play na natin to para sa iyo, ha? Mag-aalauna na. Naaway na ako sa kabila. Oy, mga kabais, kung kayo may mga request at songs kayo, aba, push na 0954-406-1967 as we play Dionne Warwick para dyan ng mga kaibigan. Tama ba yung Tagalog ko? Tama, kasi that was preserved. Ito lamang yan sa 92.3 FMR.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS! Mga ka-vibes! Handa na ba kayo para sa pinakamasayang Halloween fun run ng taon? Sama na sa Mama Run 2026! Ngayong October 24 sa Central Park, Philinvest City, magsuot ng pinaka-astig, pinaka-nakakatakot, o pinaka-nakakatawang costume at makiisa sa isang gabing puno ng takbuhan at kasiyahan. Bisitahin ang Pinoy Fitness social media para sa registration details. Takbo na, mga mamaw!
2: Ang lupet!

0: FM, our favorite music radio.
1: Ang Fab!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR, favorite music radio. Good vibes.
1: Ang Lupet.
3: 92.3 FMR, 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang Lupet.
4: Bawat kanta ay may kwento, at bawat kwento ay may himig na hindi malilimutan. Ito ang kwento mo. Ito ang soundtrack ng buhay mo. Kasama si DJ Pogi Alcacid para sa mga music requests. Soundtrack ng buhay mo. Tuwing Linggo, alas 12 ng tanghali sa 92.3 FMR. Kabibe sa sound trip.
1: Ang lupet!
5: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is pride. Easy.

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes
1: Ang lupet!
2: Ang istasyon sa radyo na pasok sa trip mo 92.3 FMR Ka-Vibes! Sa sound trip!
1: Ang lupet!

0: kwento. At bawat kwento ay may himig na hindi malilimutan. Ito ang kwento mo. Ito ang soundtrack ng buhay mo. Kasama si DJ Pogi Alcacid para sa mga music requests. Soundtrack ng buhay mo. Tuwing Linggo, alas 12 ng tanghali sa 92.3 FMR. Ka-vibe sa soundtrip.
1: Ang lupet! Ang lupet!
2: Ka-vibe!
3: Oh, mga ka-vibes, oras natin ngayon, 1:23 PM na. At syempre, ito pa rin po ang ating programang
0: Soundtrack ng buhay mo.
3: Soundtrack ng buhay mo, mga ka-vibes, hanggang alas 5 po ng hapon ngayong araw ng Linggo. Aba, oy, may mga requested songs ba kayo? Aba, wag na po kayong magpatumpik-tumpik pa. Pwede kang mag-call. Pwede ba? Nasa ganitong oras ako mag-call. Pwede. 0954-406-1967. I-push natin to on the air. Hello?
4: Hello?
3: Hello? Magandang hapon!
4: Si Felix.
3: Hi, Felix. Magandang hapon sa'yo. May gusto ka bang batiin? Go mo na!
4: Ano? Bila pa mga MMRs, members, and officers na sila President Lawrence, Vice President Sammy Lerma, Treasurer Vela, Abby Chang Bingseng, Angelor Angel Chang Pineda, isa mga members na sina Sir William Merton, Seven Ilaang, Aya Ilay, isa yung Ihipo I, at sa mga watch na sila Tawin sa Mieng ng ABS-CBN ay Anissa Fernandez ay Reina Ming at ay Alison
3: May nakakalimutan ka. Meron pa isa.
4: Expression nito pala ay imawi yung
3: tambi. Yan! Charot lang ha, oy! Siyempre kapag si Felix Valdez yung tumatawag, expected na natin yun. Dapat ando si Ate Mario Campo. Anyway, oy, meron ka bang request for to have for this afternoon, Felix?
4: Yung When I Met You.
3: When I Met You! Yung ba yun? I never knew. Mali. Hindi yun. When I Met You by Apo. Tama?
4: Apo.
3: Bakit ito yung request mo? Ano meron?
4: Kasi para ay Karen sa Mieng ng ABS-CBN.
3: Ah, hindi na si Ate Mari. Si Karen na.
4: isa pang request.
3: Oh, naman. Wala problema. Push. Ano pa yung isa?
4: Air supply.
3: Hmm.
4: Ano ba? Having you near me.
3: Yan! Kinanta!
4: Imawing yung ample.
3: Ah, okay. Isa yung etong ano, When I Met You kay ate Karen. Tapos itong ano...
4: Ay, mali ba? Karen Sarmiento.
3: Karen Sarmiento, okay. Oh, sige. Having You Near Me by Air Supply. Okay, walang problema. I-play ko ito para sa'yo, okay? Alright, maraming salamat sa pagtawag, Felix. And naka-vibes, 0954-406-1967. Pwede po kayong manalo ng instant request at syempre, pabati na rin on the air. Ay nga pala, dahil 1:26 PM na, aba, ito huwag natin kalimutan. Ang isang birthday girl, you know, happy birthday! Happy birthday to Rica Garcia! At Rix, happy birthday sa'yo! Mabuhay ka hanggang gusto mo, ano? Ang daming mga birthday celebrants natin ngayong araw na ito, October 4. Kung ikaw, birthday mo na, aba, papansit ka na, please. Huwag mo na ako hintayin magalit. Happy birthday sa'yo. Birthday mo ngayon, ha? At saka, syempre, asa na yon. Ayun, may nag-request pala rito, mga ka-vibes, si Ate Coach Everyday ng Ikaw by Yeng Constantino. Yan, wala problema. Play natin yan. Dami na mga naka-line up sa ating playlist. But for the meantime, let's go ahead and play your request, ha? Here's a song from Apo Hiking, When I Met You. Ito lamang yan, syempre, sa 92.3 FMR. Favorite music radio, ka-vibes mo sa sound trip. Ang lupit.

0: kanta ay may kwento, at bawat kwento ay may himig na hindi malilimutan. Ito ang kwento mo. Ito ang soundtrack ng buhay mo. Kasama si DJ Pogi Alcacid para sa mga music requests. Soundtrack ng buhay mo. Tuwing Linggo, alas 12 ng tanghali sa 92.3 FMR. The Vibe sa Soundtrip.
1: Ang lupet! Ang lupet!
2: The Vibes!
3: Hi mga ka-vibes! Oras natin ngayon, 1:46 PM na. At syempre, ito pa rin ang ating programang Soundtrack ng Buhay Mo, kung saan ikaw ang leading man at leading lady. Dahil pwede kang tumawag 0954-406-1967. Mananalo ka ng instant request at ng pabate. Hello?
4: Hello?
5: Hello po.
3: Yes, hi. Your Honor? Matatawag mo ba ito ang isang bribery? Hello?
5: Depende.
3: Depende? Sa tingin mo ba, Sophie, pwede ka magdala ng gito kalaking bag?
5: I miss you!
3: I miss you too, ate. Kamusta na ikaw?

0: ano meron?
1: Di ba lang kung innocent ako?
0: Ay, oo nga pala, no? Nakita ko yun to eh. Anong nangyari doon?
1: Wala, hindi pa rin ako tinatawagan. Baka sige. Naman, showtime mo.
0: Sige, wala, wala problema. Andito lang yung studio. Sa kanto lang. Mamaya, puntahan ko.
1: Akin na, please.
0: Sige, sige. Uy, nga pala, Sophie, where are you now? Nasaan ka?
1: Andito lang ako sa bahay, sa Bulacan.
0: Saan ka sa Bulacan, te?
1: Balagsa.
0: Layo! Layo! Binabaha pa rin kayo dyan. Binabaha pa rin kayo dyan, te?
1: Oo naman.
0: Oo naman.
1: Umihingi lang ang baga. Binabaha na dito.
0: Sa amin din. Pero anyway, dahil ikaw ay napatawag ngayon at nakapag-greet ka na, ano naman ang soundtrack ng buhay mo, Sophie?
1: Training Season.
0: Ha?
1: Training Season.
0: Nino?
1: Ni Dua Lipa.
0: Alam mo, nakakainis ka. Dapat, ano lang tayo eh. Pero sige, pe-play ko na lang. Sinabi mo na on-air, nakakahiya naman. Hindi mo pwedeng ano... I-play ko na lang ito para nagkita na lang tayo sa kotse. Nakakainis.
1: Hindi, kasi manifesting talaga ako. Ano eh.
0: Sige, i-play ko to para sa'yo, ha?
1: Yes, okay. Thank you.
0: Alright, maraming salamat, Sophie, sa pagtawag. I'll see you soon. Mwah, mwah, mwah, mwah. Mga kamay si Sophie ng Balagtas, Bulacan. Palay, napatawag pa. Oy, Sophia, catch up soon. Araw-araw niyo na ako makikita, promise. The return of the comebacks. Anyway, ay mga kawais, para kayong tumawag, 0954-406-1967. Ay nga pala, saying hi, hello sa mga ano natin, mga TikTok viewers natin. Hello. Meron pa rin. Hello.
2: Hello, good afternoon.
0: Yes, your honor. Defective. Ay, defective. Speculative. Ano ba yan? Ayan. Hello sa'yo. Sino to?
2: Si Sari from FMR Squad President.
0: Yun. Hello sa'yo. Magandang hapon sa'yo, Sari. Kamusta ka na? Anong balita sa'yo?
2: Okay naman. Masaya kasi nakatawag at nakausap ka.
0: Talaga ba? Ba't parang may paghingat eh? Pagod ka ba?
2: Oh, may ang haba na nilakad ko eh.
0: Ayun, isa ka galing. Init sa labas ah.
2: Oh, dyan lang, me time.
0: Alam mo, ginagawa ko doon dyan, te. Kapag may me time mo, naglalakad-lakad ako. Nakakaabot ako agad sa Kamuning, ganun.
2: Ay, wow.
0: Charot lang.
2: Hindi, pero, nagkape lang sa labas.
0: Ah, wow, iba na talaga. Nakakaluwag-luwag na sa live. LL na. Nagka-coffee na lang sa labas. Anyway, sorry, dahil napatawag ka, meron ka ba mga gusto i-greet?
2: Yes, of course. Ano ba to? Hello sa mga FMR squad. Si Kuya William, si Kuya Joff, si Nay Altesa, si Wela, si Lay, si JB, si AJ, si Kuya William, si Kuya Ryan, si Kuya Lawrence, sa mga FMR DJs. Ay, o nga pala yung mga bago, si Ningning Ocampo at mga bagong FMR squad members. Tsaka sa mga FMR DJs, talo na sa'yo, DJ Pogi. Kay DJ Jai Ho, DJ Alex, DJ Cathy, and then sa lahat, lalo na kay DJ Sider.
0: Yun, nakala ko nakalimutan mo eh.
2: Hindi ko makakalimutan yun.
0: Charot. Anyway, dahil napatawag ka, ano ang soundtrack ng buhay mo, Sari?
2: Leaving Yesterday Behind.
0: Bakit? Ano meron?
2: Wala, gusto ko na makalimot.
0: Ay, wow. Ano ba nangyari? Share mo naman.
2: Wala, 3 years ago na yun.
0: Ay, 3 years ago. Pero yes, sa mga yesterday yun, tama ba?
2: Oh, yung mga nakaraan ng dalhin. Sa ngayon, no?
0: Sino kumanta na ito, te? Ang daming version dito.
2: Si ano? Keno ba yun?
0: Ah, si Keno.
2: Yeah. Oh,
0: barkada ko to eh.
2: Yung dati mong friend.
0: Charot lang. Sige, susunod ko to ha. Play ko para sa'yo, okay?
2: Thank you so much.
0: Ay, Ate Sari, mag-iingat po. At yes. Saka syempre, eto, dahil papunta pa lapit na ang December, ano wish mo bago matapos ang taon ng 2026?
2: I wish ko. Ano, para sarili ko o sa lahat?

0: De sa akin, te.
1: Sa'yo, good health.
0: Good? Well, puro good health. No, pero ano, hindi, good ano? Good deposit saka withdrawal.
1: Pwede naman. Sa lahat, siguro peace of mind at saka sana mahanap ko si Dawan.
0: Yun. Gusto mo hanapin ko, te? Tulungan ka ta. Tambangan natin dyan sa labas. sige, play ko ta para sa yung request from Kina, okay?
1: Thank you.
0: Maraming salamat, sorry sa pagtawag.
1: Bye-bye.
0: Ayan, mga ka-vibes. Oy, kung ikaw gusto yung tumawag, wala problema. Go lang. We can have all the time. 0954-406-1967. Push nyo na yan, mga ka-vibes. Meron pa isa. Oh, sige, push natin. Hello?
2: Hello po.
0: Hello, sino to?
2: Si Freddy po.
0: Freddy?
2: Opo.
0: Okay, taga saan ka, Fred?
2: Morong Rizal po.
0: Ano po, sorry po? Kuya, medyo paano ng konti sa ano? Ah, Morong Rizal. Okay. Uy, kuya, first time po tumawag. Parang ngayon lang kita nakausap.
2: Opo.
0: Yun! Thank you so much sa pagtawag dahil ikaw ang... dahil ikaw... dahil unang beses mo tumawag ngayon, Freddy, may gusto ka bang batiin? I-push mo na yan.
2: Basta binabati ko na lang po yung mga friends ko sa Pangasinan. Kilala na po nila ako. At saka magre-request lang po.
0: Ah, request ka? O ayaw mo bumati? O sige. Wait lang. O ano request mo?
2: Someone like you po ba, Adel?
0: Someone, never mind, I'll find. Yung ba yun? Tama ba? Someone like me.
2: Opo, ni Adel.
0: Bakit ito yung gusto mo, ano, bakit ito yung soundtrack mo ngayon, yeah? Na meron?
2: Maganda lang pa rin yan.
0: Ah, maganda lang. Sure ka? Ayaw mo i-share kung bakit someone like... Charotero. Pero okay ka lang ba talaga?
2: Yan na nga ang gusto ko.
0: Yun. Totoo ba yan?
2: Opo.
0: Oh, sige, Freddy, i-play ko ito para sa'yo, okay?
2: At saka sa mga nakikinig na lang po.
0: Ayan, sige, walang problema. Alright. Sige, okay, bye-bye at Kuya Freddy. Thank you sa pagtawag. Maraming salamat. Yan, mga ka-vibes. Uy, first caller natin, no? First time niyang mag-call si Freddy. Ayan, meron pa isa. La, parang ayoko na tuloy maglagay ng ano, number sa TikTok. Ang daming caller! Ayoko na. Pwede mo mag-break na muna ako? Ano, 1 hour. Hello?
3: Bibi ko!
0: Ahoy!
3: Pogi!
0: Huwag ka masyadong maingay, ano, John Vincent. Baka malaman nila baby mo talaga ako. Ay, John Vincent, kamusta ka?
3: Siyempre, I'm okay. Miss na kita.
0: Miss mo ako?
3: Mabuhay ka hanggat gusto mo.
0: Hindi ko birthday! Yes. Ay, hindi, kaka-birthday ko palang pala. Ayan. Oh, dahil napatawag ka, John Vincent, may gusto ka bang batiin? Push mo na yan, push.
3: Siyempre, binabati ko yung mami ko na tulog na po. Hanggat ngayong araw lang yan. At siyempre, lahat sa mga FMR squad, lalo na kay President Sari Lerma, si William Morte, Job, Pilik, si Paolo Bordado, si Paolo Zalamilla, si Naitesi, si Atilay, pati lahat ng mga members, especially ikaw, mahal na mahal kita, agad gusto mo.
0: Okay, I love you too. Wala akong masagot, yeah? Hayaan mo na. Pero anyway, dahil napatawag ka ngayon, John Vincent, ngayong Sunday na ito, ano naman ang soundtrack ng buhay mo?
3: Siyempre! Sayo ya, DJ Pogi. Celine Dion, I love you.
0: Bakit ito? Ano meron?
3: Siyempre! Gusto mahal kita, DJ Pogi. Kaya, habang buhay.
0: Oh, wala na forever to. I love you lang to. Yeah, iba to. Pero sige, i-play ko to para sa'yo, ha? Abangan mo na lang.
3: Yes.
0: Okay.
3: Thank you.
0: Maraming salamat, John Vincent, sa pag-call.
3: Thank you.
0: Okay, bye-bye. Ayun, mwa. Yun. Gumanon pa nga. Sir Vic. Boss. Ayoko na. Na-charot lang. Sige, go. Hello. Hello po, hello.
4: Hello.
0: Hello, sino to?
4: Si Ethel ma! Kaya Batangas!
0: Hello, wait lang. Wait lang. Check natin bakit ganun. Hello po? One more time? Hello?
4: Hello?
0: Yes po, sino po sila?
4: Selma Santana, Batangas.
0: Selma? Tama po ba, Selma?
4: Selma?
0: Hi, Selma. Kamusta po? Magandang hapon.
4: Magre-request lang. Pogi.
0: Oh, sige. Ano po ba ang request natin, Ate Selma?
4: Bakit pa?
0: Hindi ko alam. Sino kumanta?
4: Jessa Saragosa.
0: Ah, Jessa Saragosa na bakit pa? Bakit pa? Yun ba yun? Ah, sige, i-play ko para sa Ate Selma ng Batangas. Thank you. Ayun, wala na si Ate Selma. Ayun, bye na. Ayun. Meron pa isa! Ano ba yan? Okay, one more time. Uy, alas dos no. Ayun nyo ko pakainin. Hello?
5: Hello?
0: Yes? Who's this? Kabayong...
5: Hello, isa mo yun. Mr. DJ Pogi. Si Ganda po.
0: Ganda? Hi, Ganda. Tagasan ka, Ganda?
5: Sa Pasay po, first time ko po tumawag tuwing Sunday sa inyo.
0: Uy, thank you, Ate Ganda. Ate Ganda, may gusto ka po ang batiin. Para nag-host lang ako, no?
5: Ay, binabati ko po lahat ng nakikinig po sa ano, 92.3 FMR ang lupit. Magre-request lang po sana ng kanta.
0: Anong kanta yan, te? Basta meron ako.
5: Kaso, hindi ko po alam po anong title nun eh. Yung mag-asawang Jessa Saragosa tsaka po si, ano yun, Alejandro ba yun?
0: Anong ang kanta yun?
5: Yung kanta po nung dalawang mag-asawa, yung nag-duet po sila.
0: Nag-duet si ano? Si Rachel. Ay, sorry, Rachel tuloy.
5: Si ano? Ma'am Jessa Saragosa tsaka yung asawa niya po.
0: Parang ano yata hindi, yan eh. Kung hindi ko yung, lang...
5: Ano ba yun? Nasa dulo po kasi ng dila ko eh.
0: Sige nga, ate, kantahin mo. Dali, bilis.
5: Hindi ko pinatandaan. Ano pong title yung magkaduwit po sila?
0: Ikakasal ka na. Yung ba yun?
5: Hindi po. Kaduwit niya po yung asawa niya. Ah. Sino ba to?
0: Wait lang, check ko ah. Sige, laging po, ikaw ba to o ano, sa aking puso?
5: Diba, sa aking puso.
0: Sa yeah, aking puso. Bakit, bakit sa puso ko, te?
5: Yan, lagi sa aking puso. Yan po. Gusto ko yan.
0: Sige, hanapin ko para sa'yo. Pero kung may ibang puso dito kay Jessa, yun ipi-play ko para sa'yo, te ha. Okay ba yun?
5: Sige po.
0: Okay, sige. Okay, uy, thank you sa pagtawag, Ate Ganda. Tawag ko ulit next, ano, next year. Sige, maraming salamat sa pagtawag. Thank you.
5: Thank you, bye-bye po.
0: Bye-bye, ayan mga ka-vibes. First caller natin. Dami mga first caller natin. Ano ba yan? Yeah! Alas dos to, ay! Si Ate Ganda, o sige, push natin to ulit. O isa pa, last na to, ayoko na. Balik na ako alas 4. Hello?
6: Hello?
7: Hello po.
0: Yes, who's this?
7: Jane Caindok po.
0: Sino po?
7: Jane Caindok po.
0: Hi Jane, taga saan ikaw?
7: Taga Marilao, Bulacan po.
0: Marilao, di ba yung kanta ni ano, Janela? Marilao! Sa kanya sa Marilao, te?
7: Sa Lambakin po.
0: Ah, sa Lambakin! Ayoko na dumaan dyan. Munti ka na ako malunod. Charot lang. Pero anyway, dahil napatawag ka, first time mo tumawag, te?
7: Yes po, first time. Ang dami tumatawag kanina. Buti nakapasok ako.
0: Gusto niyo ba ako papakainin muna?
7: Sorry na, pa-request po muna bago kayo kumain.
0: Oh, sige, ano request mo, ate?
8: Ano po? Siyempre, by Willie Rivillon.
0: Siyempre.
6: Siyempre.
0: Si Papa mo, Will?
8: Siyempre talaga asawa ko.
0: Si Papa mo, Will, ito ba?
8: Yes po.
0: Bakit ito? Ano meron kay Papa Will? Bibigyan ka ba ng 5K?
8: Jacket po.
0: Ah, jacket lang. Buti naman nagbigay. Kasi ako rin, gusto ko rin yan. Pero anyway, dahil ano, meron ka ba gustong batiin muna?
8: Yung asawa ko po, binibidyo ko.
0: Binibidyo ko? Ay, upload mo, tagbo ko. At DJ Pogi Alcasi, gusto ko marinig yan. Okay, dahil na dyan yung asawa mo, ano pangalan niya?
8: Yung pangalan ng asawa ko.
0: Ano pangalan?
8: Kyle De Lova po.
0: Kyle?
8: Kyle De Lova.
0: Kyle? Ayusin mo yung pag-video, ha? O, mamaya, i-play ko to, ha? Antayin mo na lang.
8: Ako. Salamat po, Godwin.
0: Maraming salamat, Jade, sa pagtawag. Ayan, taga Marilao. Yung patani ni Dayonella yun, di ba? Okay, anyway, mga ka-vibes, 2:03 na. Grabe naman dito. Kuya Vic, bahala kayo. Pag ako nawala ng boses, ha? Hello? Hello po?
9: Hello?
0: Yes, sino to? Pagod na ako.
9: Si Lawrence Porto po, new vice president ng FMR squad.
0: Uy, Lawrence! Magandang hapon!
9: Magandang hapon din po sa'yo, DJ Pogi.
0: Ah, ano meron? Gusto mo ipatiin? Go na, push mo na.
9: So, may babatiin po talaga ako sa lahat ng mga members ng FMR squad, lalo na yung new president natin ng FMR squad na si Sir Lerma, kasi magaling po siya for president din also, 'di ba? Tapos lahat ng mga members natin na sina William Mortel, tapos si Job at lahat ng buong members ng FMR squad, ang ating population po natin ng FMR squad is 94 members na po.
0: Yun o, 94K na ba? Kalayan mo yun. Lumalaki na ang ating FMR squad community. Maraming salamat sa support nyo. And dahil dyan, Lawrence, ano ba ang soundtrack ng buhay mo?
9: So, ang pinaka-soundtrack ng buhay ko po is Hanggang Ngayon by Kayla.
0: Hanggang Ngayon by Kayla. Bakit? Ano meron?
9: Wala lang.
0: Ah, trip mo lang tong song na to. Hanggang ngayon. Tama ba?
9: Yes, naman, DJ Pogi.
0: Ito, nahanap ko na. O, sige, mamaya i-play ko. Ang dami niyo ng request. Pakiabangan na lang in the next hour. Okay?
9: Yes, naman, DJ Pogi.
0: Alright, maraming salamat sa pagtawag, Lawrence.
9: Yes, naman. Tsaka, isang buwan na lang bago mag-second anibibe saya, ha?
0: Ay, oo nga pala, no? November. Oo nga pala! Pa-anniversary yes, naman. Pa-anniversary ulit. Nakalimutan ko. But anyway, maraming salamat sa reminder. Salamat.
9: Yes naman. Tsaka 6 months na rin na po namin ng FMR squad.
0: Yan, another
9: sa
0: one. Ano?
9: Thursday.
0: Totoo. Okay, sige. Maraming salamat, Lawrence.
9: You're welcome po, DJ Pogi. And see you soon.
0: See you soon. Ayan, mga kabais. Lawrence Manipur, FMR squad president. Ayan, thank you. Okay, ito. Last one na. Ayoko na. Kayo na umupo dito. Hello?
10: Kayo na umupo dito. Hello? Hello po.
0: Yes po, ano po hanap?
10: Yes po, ano po hanap?
11: Yelo po, meron po ba kayong yelo?
0: Yelo? Yeah, yelo daw, yeah! Teh, malambot pa daw, teh.
11: Ay, malambot pa ba? Ate kasi natin.
0: Yan! Yan ang gusto ko. Lumalaban. Sino to? Ano pangalan? Bago tayo magbandagulan.
11: Si Jebby po from Cavite City.
0: Jebby! Tama?
10: Tama?
11: Yes po, tama.
0: Saka sa Cavite?
11: Sa Cavite City po.
0: Ah, mismong city!
11: Yes po.
0: Di ba susunod dyan, yes, Ucho, tsaka Nwibi?
11: Ano po?
0: Ayoko na ulitin yung joke ko, hayaan mo na. Ay, Ate Javi, napatawag ka. Meron ka ba gustong batiin? I-go mo na yan.
11: Binabati ko po yung asawa ko na nasa Tambales. Sana makauwi ka na.
0: Bakit ayaw umuwi te?
11: Hindi naman po. Hindi naman talaga siya makauwi.
0: Akala ko ayaw umuwi. Sana makauwi na siya. Ano pangalan ng asawa mo?
10: Ano pangalan ng asawa mo?
11: Fernan po.
0: Fernan? Tama?
10: Fernan po.
12: Fernan?
11: Opo, tama po.
0: Anong tawagan niyo ni Fernan?
12: Anong tawagan niyo ni Fernan?
11: Ming-ming po.
0: Hindi cupcake, hindi rin sweet cake, Ming-ming. Bakit Ming-ming?
11: Kasi po pares ko yung mahilig sa pusa.
0: Ah, wow naman. Meron na ako idea.
11: Pinatawag ko nga po sa ano eh. Ganun lang.
0: Mm. Inaisip na ako since aso yung paborito ko, dogdog yung tatawag ko sa kanya. Hi, dogdog!
12: Hi, dogdog!
0: But anyway, si Fernan nasa Zambales, no? Oh, eto, ano ang request mo ngayon, Javi?
11: Ang request ko is You Got It All by The Jet.
0: Teddy ba mall yun?
11: Ay, hindi po, The Jet.
0: Kaya sabi mo, You Got It All. Okay. Oh, sige, i-play ko to para sa'yo, ha?
11: Thank you po.
0: Maraming salamat, Ate Javi, for calling. Ayan.
12: Thank you for calling.
11: Bye-bye po.
0: Bye-bye. Ayoko na. Tama na muna to, mga ka-vibes. 2:09 PM sa ating orasan. Grabe, ang daming tumatawag sa ating programa for this afternoon. Maraming salamat po. At syempre, batiin lang din natin yung ating mga viewers sa TikTok. Naka-live tayo ngayon. Maganda-magandang hapon sa inyo. Thank you for keeping the comments. Maraming salamat. Ibabasahin natin yan off-air. Anyway, in the meantime, 2:09 PM na, ipush natin yung inyong mga requested songs. Go na ba natin to? Go na natin to. Here's Dua Lipa. Training Season. Ito ang soundtrack ng buhay mo.

0: Music Radio.
1: Ang best!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
4: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
5: Bawat kanta ay may kwento, at bawat kwento ay may himig na hindi malilimutan. Ito ang kwento mo. Ito ang soundtrack ng buhay mo. Kasama si DJ Pogi Alcacid para sa mga music requests. Soundtrack ng buhay mo. Tuwing Linggo, alas 12 ng tanghali sa 92.3 FMR. The vibe sa soundtrip.
1: Ang lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes
1: Ang lupet!
2: Ito na ang inyong ka-vibes sa Sound Trip
3: 92.3
4: 92.3 FMR
1: Ang lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes
1: Ang lupet!
2: Ang istasyon sa radyo na pasok sa trip mo 92.3 FMR Ka-Vibes! Sa sound trip!
1: Ang lupet!

0: MR Favorite Music Radio. Ka vibes.
1: Ang lupet.
0: Ano man ang mood mo? 92.3 FMR. Ang iyong ka vibes sa soundtrip.
1: Ang lupet.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes
1: Ang lupet!
2: Ito na ang inyong Ka-Vibes sa Soundtrip 92.3

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
3: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
4: Bawat kanta ay may kwento, at bawat kwento ay may himig na hindi malilimutan. Ito ang kwento mo. Ito ang soundtrack ng buhay mo. Kasama si DJ Pogi Alcacid para sa mga music requests. Soundtrack ng buhay mo. Tuwing Linggo, alas 12 ng tanghali sa 92.3 FMR. Ka-vibe sa soundtrip.
1: Ang lupet!

0: 93.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet! Kayo ay

0: Ang oras sa FM Radio Manila, 3:19 PM na.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS 92.3 FMR.
3: Favorite music radio.
4: Ka-vibes.
5: Ang lupet!
4: Bawat kanta ay may kwento, at bawat kwento ay may himig na hindi malilimutan. Ito ang kwento mo. Ito ang soundtrack ng buhay mo. Kasama si DJ Pogi Alcacid para sa mga music requests. Soundtrack ng buhay mo. Tuwing Linggo, alas 12 ng tanghali sa 92.3 FMR. Ka-vibe sa soundtrip.
5: Ang lupet! Ang lupet!
3: Ka-vibes!
0: Excuse me. Isa pa? One more? Sige, go. Ahoy! Mga ka-vibes, oras natin ngayon, 3:20 PM na. At syempre, ito pa rin ang ating programang soundtrack ng buhay mo, kung saan ikaw ang bida sa ating programa. Syempre, mga ka-vibes, pwede kayong tumawag sa ating numero 0954-406-1967 sa inyong mga requested songs. At syempre, instant pabati na rin sa inyong mga minamahalabs. Minamahalabs. Tama naman. Ay nga pala, thank you ha sa mga followers natin and viewers natin sa TikTok. Thank you so much sa 40.5K na hearts na yan. At syempre yung mga nag-ano rin, yung mga nag-share at saka mga nakigulo sa ating programa ngayong hapon na ito. Maraming maraming salamat. Uy, DJ Reyna Chinita! Si Mr. Wetness daw. Tama ba na isang DJ ay may ganito klaseng... Tama ba? Tama ba na isang DJ ay may ganitong kalaking klaseng apartment? Charot. Marami-rami salamat. Ay mga ka-vibes, dahil syempre kasama nyo ako, DJ Pogi Alcacid. Yung mga request nyo, keep on coming lang kasi pinalagay natin dito sa ating playlist. At the same time, good afternoon din pala sa lahat ng mga nasa 92.3 FMR Manila social media pages natin sa Facebook, IG, TikTok. Lahat kayo, magandang hapon sa inyo lahat. Uy, si Michael Euroflan. Tama ba? Eurolfan. Ayan, nag-request siya kanina ng Sana Dalawa Ang Puso Ko. Ayan, na-play ko na yan para sa'yo. Maraming maraming salamat. At si Ate Star Racer din, nandito sa ating programa. Si Candy Bucasas. Ayan, hello. Si John Paul, nag-request ng kantang Reality by Richard Sanderson. Si Wella, ayun, nasa live din natin yan. Maraming maraming salamat. Tsaka syempre, si Donna Cordova. Ayan, nag-request sila kanina ng kantang Dambana ng Pag-ibig by Myrus. At saka, congrats daw for the coming concert this coming Friday. Uy, may concert si Myrus sa Friday. Sige, kita-kita tayo dyan, mga ka-vibes. Hello nga pala kay Donna Cordova, kay Marvie Lagutan, kay Lalaine Lodovice, Virgilio Estares, at kay Shane Marie Lori Tenerife. Ayan, hello. Wala kasing quit, so dinerecho ko na yung pangalan nila. Bahala na kayo. Magandang hapon sa inyo sa... inyo dyan sa ating of course mga listeners natin. Thank you. At saka si Edel Nami. Ayan, pa shoutout daw dito dyan sa may Prenza Lian Batangas, and requesting for Have I Told You Lately by Rod Stewart, and saying hi na rin kay Felipe Martinez, ang jukebox king ng humayingan Lian Batangas. Maraming maraming salamat. Mamaya babalikan ko pa yung inyong mga pabate sa ating Facebook fanpage. At syempre, rekta na muna tayo sa lahat ng inyong mga request. Ito, simulan na natin. From Rob Daniel. Kanyang remake ng kantang Nandito Ako by Ogie Alcacid. Mga ka-vibes, ito ang soundtrack ng buhay mo hanggang alas 5 ng hapon. Good afternoon!

0: 60.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang lupet!
2: Ang istasyon sa radyo na pasok sa trip mo 92.3 FMR Ka Vibes! Sa sound trip!
1: Ang lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes
1: Ang lupet!
2: Ito na ang inyong ka-vibes sa Sound Trip 92.3
3: 92.3 FMR
1: Ang lupet!

0: 93.3 FMR Favorite Music Radio Ka-vibes!
1: Ang lupet! Ang oras sa FM Radio Alas 4 in punto! Ang lupet!
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation ISO Certified World Class Quality
3: ACS.
4: Pabili po!
5: Nako, nako, nako, wala!
4: Ate, di ko pa nga nasasabi yung bibiling ko eh.
5: Hindi, nawawala ang radyo ko.
4: Di na ako yan, ate ha. Pero kung gusto mong makinig sa pangmalakas ang tugtugan, makinig ka na sa 92.3 FM Radio Manila.
5: Ang kulit mong bata ka eh. Nawawala nga radyo ko eh.
4: Okay lang yan, te. Pwede yan sa cellphone. Search lang sa Google Play Store ang app na FM Radio Philippines. Tapos download.
5: Ayun! Pwede naman palang makinig sa radyo kahit walang radyo eh.
4: Pwedeng pwede, te. Sige, te. Isang candy. Tapos,

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
4: 92.3 FMR. 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
5: Bawat kanta ay may kwento. At bawat kwento ay may himig na hindi malilimutan. Ito ang kwento mo. Ito ang soundtrack ng buhay mo.
6: Kasama si DJ Pogi Alcacid para sa mga music requests.
7: Soundtrack ng buhay mo.
6: Tuwing Linggo, alas 12 ng tanghali sa 92.3 FMR. Ka-vibe sa soundtrip.
1: Ang lupet!
8: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.

0: Bawat kanta ay may kwento, at bawat kwento ay may himig na hindi malilimutan. Ito ang kwento mo, ito ang soundtrack ng buhay mo. Kasama si DJ Pogi Alcacid para sa mga music requests. Soundtrack ng buhay mo. Tuwing Linggo, alas 12 ng tanghali sa 92.3 FMR. Ka-vibe sa sound trip.
1: Ang lupet! Ang lupet!
2: Ka-vibes!
3: Ka-vibes, oras natin ngayon 4:23 PM na, at syempre now we're on the last hour ng ating programang Soundtrack ng Buhay Mo. Syempre kasama po ang inyong guwapoging DJ sa balat ng radyo, DJ Pogi Alcacid. Marhay na pagkahapon, Tabi, sa tuyo mga tugang nagadungog ngunyan, at syempre sa mga Bicolano friends ta na yaon man syempre digdi sa Metro Manila at sa buong mundo. Ano lamang namasyat ah. Anyway mga kawais, uy nga pala, shoutout lang natin, no? Ang Urban Chick. Uy, marami salamat po sa napakasarap na catering nyo. O yan ha, libre na yan. Libreng shoutout na yan. Kung gusto nyo ng masarap na pagkain, tsaka may pa-takeout. Urban Chick mga kawais. Hello sa inyo, marami salamat. Nabusog ako. Yung kapag nabubusog ka, parang sarap matulog. Bagay, Sunday naman, bakit hindi pwede, di ba? Ay, may caller tayo. Sige, ihabol natin to. Hello, good afternoon.
4: Yes, Diyos, marahay na apon tabi. Manoy, Pogi.
3: Ay, Diyop, marahay na apon tabi sa imo, sir.
4: Yes, marahay na apon tabi. Ayun, marahay ka naka-apod ka ngunyan.
3: Marahay ka naka-apod ka ngunyan.
4: Okay, so... Ayun, bago nga tayo mag-request, shout out muna natin ng maligayang kaarawan kahapon ni Sir Benji Durango. Birthday niya kahapon.
5: Happy birthday!
3: Happy birthday, Sir Benji, ha?
4: Kasi siyempre, si lola ko rin, happy birthday ko.
3: Uy, lola, happy birthday! Ilang taon na si lola?
5: Happy birthday!
4: Aba, 94 na.
3: 94! Batang-bata pa.
4: 6 years. Oh, 6 years na lang. Oh, centennial na.
3: Oh, di ba? Napakahaba naman ng buhay ni Lola. Anyway, nasa si Lola ngayon.
4: Mali ito, nasa kwarto nagpapahinga lang dahil siyempre dahil may mga karamdaman na kaya ayun iniingatan na rin namin. Siyempre.
3: Totoo naman 'yan. Pero anyway, oy, nga pala Joff, dahil napatawag ka, meron ka bang soundtrack ng buhay mo na gustong marinig?
4: Pwede ba itong Sweet Baby by George Duke and Stanley Clark?
3: Oh, Sweet Baby!
4: Yan, ganon.
3: Bakit yon? Ano meron dun sa song na yon?
4: Actually, natuka ko yan. Yung parang pang-relax na tugtugan ko eh. Dahil eto, makulit ni sa... Okay, so ayun, parang gusto ko lang siyang marinig.
3: Oh, sige, walang problema. I-play ko ito para sa'yo, John, ha?
4: Uy, thank you.
3: Sige. Eh, salamat sa pagtawag and mag-iingat ka lagi. Pati...
4: Uy, wait lang. Batiin mo natin ito. Baka magtampo tong mga nandito na. Maganda-magandang hapon kay Majestic. Ito yung dapos saka siyempre kaya Lores Reform, Charilar Mazda, John Vincent Sagrado, AJ Jacopo, saka kay Welle Sanchez, at saka Adrian Sabroso, William Mortel, Ryan Escoral, kay Tita Leia, Consebrini, kay Felix Valdez, good afternoon, saka kay Lola Tessy, Ciro Cruz, good afternoon sa inyong lahat. So, yun lang.
3: Okay na, tapos na.
4: Okay na.
3: Hindi ka pa pala tapos bumate. Sorry na. Pero sige, i-play ko tong Sweet Baby mo, okay?
4: Oy, thank you. Just mabalos tabi.
3: Wala yung problema. Marahay na pagkahapon sa imo and mabalos tabi.
4: Okay, just mabalos.
3: Okay, yan mga ka-vibes. Si Joff ang saduyang padihon. Ayawan man digdi sa... sa Rizal si Joff. Ano? Kaskason! Hindi na. Bala ka dyan. Ay, nga pala, batilan din pala natin, no? Sila Randy Artiaga Santisas. Ayan, happy listening daw kay Tonton Tolentino. Ayan, magandang hapon sa inyo. Thank you so much for always listening. Si Anthony Abrenica, si Sally Lerma, at si Mary Dulay. Ayan, happy Sunday din sa'yo. Maraming salamat po. At saka si Nelson Malinao. Ayan, maraming salamat man, Tabi. And si Jebby Tiong de la Cruz, si Claudio Gascon. Nakikinig dyan sa May Tagudin, Ilocos. Uy, sa mga taga Ilocos! Penge po ako ng empanada. Yung malaki. Nakakamiss na dyan sa Ilocos. Para lang sa punta ko dyan, tagal na. 2015 pa ata. Ay, hindi. 2018! Sorry na. Okay, si John Paul. Eto, may request siya. Tatlo. John Paul, try ko ihabol to ha. Ang dami nito. Pero kanina nakapagpatugtog naman ako ng Jessa Saragosa songs para sa inyo. Si Wella, si Angel John Pineda Ocampo, nakikinig dyan sa may San Fernando, Pampanga. Magandang hapon sa iyo, papi. At saka si Ning Ocampo. Ayan, nakikinig siya ngayon. Happy listening po. At saka sino ba? William Mortel. And si Paolo Bordado, dyan, nakikinig from Malolos, Bulacan. And request ng kantang Maging Sino Man Yun ni Mama Mo Sharon Cuneta. And also si Ate Elstel, Tessa Herrera, Sino Cruz. Magandang hapon po sa inyong lahat. O yan, in the meantime, i-play na natin itong Sweet Baby Mo Jop. Makaways itong soundtrack ng buhay mo on the last hour. Kasama si DJ Poggy Alcacid sa 92.3 FMR. Kabais mo sa Soundtrip.

0: vibes, that's right.
1: 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes.
2: Ang lupet!
1: Bawat kanta ay may kwento, at bawat kwento ay may himig na hindi malilimutan. Ito ang kwento mo, ito ang soundtrack ng buhay mo. Kasama si DJ Pogi Alcacid para sa mga music requests. Soundtrack ng buhay mo. Tuwing Linggo, alas 12 ng tanghali sa 92.3 FMR. Ka-vibe sa Soundtrip.
2: Ang lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang lupet!
0: Ano man ang mood mo? 92.3 FMR Ang iyong ka vibes sa sound trip.
1: Ang lupet!

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS 92.3 FMR.
2: Favorite music radio.
1: Ka-vibes.
3: Ang lupit!
1: Bawat kanta ay may kwento. At bawat kwento ay may himig na hindi malilimutan. Ito ang kwento mo. Ito ang soundtrack ng buhay mo. Kasama si DJ Pogi Alcacid para sa mga music requests. Soundtrack ng buhay mo. Tuwing Linggo, alas 12 ng tanghali sa 92.3 FMR. Ka-vibe sa sound trip.
3: Ang lupet! Ang lupet!
2: Ka-vibe!
4: Ahoy mga ka-vibes! Oras natin ngayon, 4:47 PM na at syempre tayo po ay mamamaalam na muna sa ating programang Soundtrack ng Buhay Mo. At magbabalik tayo syempre sa Linggo ulit ha, 12 noon hanggang alas 5 ng hapon para sa inyong mga instant request at mga pabate. Aba mga ka-vibes, iniba nyo ang araw ko today. Pinagod nyo ng husto ang pogi. Uuwi na lupaypay. Grabe ang daming callers. Okay, maraming salamat sa mga unang beses tumawag sa ating programa. Thank you so much! Ang lupit! Ewan ko, ang may kasalanan niya si Sir Vic. Ewan ko ba bakit taas ang taas ng kamay eh. Wala akong magawa. Pero syempre mga kabayes, maraming salamat din sa ating FMR squad na palagi sumusuporta sa lahat ng ating mga programa magmula Lunes hanggang Viernes hanggang Sabado Linggo. Araw-araw hindi nyo kami binibigo iba. Mura syempre sa ating mga members at sa President and Vice President ng ating samahan. Sana mas lumaki pa ang ating community para mas masaya ang lahat. Iba! Anyway mga ka-vibes, sige po, ako'y magpapaalam na muna pero syempre magbabalik po si DJ Pogi Alcacid ng Sabado ulit. Syempre pag weekend, aba akin yarn. Kapag alas Sabado naman syempre ang ating throwback hits, alas 3 naman yan ng hapon hanggang alas 6, ang pagbandera ng inyong mga favorite 80s at 90s na mga tungtungan

Linggo pagkatapos nating sumound trip ng inyong mga pang-relapse malala sa hapon. Papasayawin naman natin kayo ng 5 oras. Kala nyo ha? Kaya makakaano kayo, makakatakas kayo? Hindi! Walang matutulog! Charot lang. O siya, sige na, ako yung magpapaalam na. At bago tayo magpaalam, gusto ko na sanang batiin ng happy birthday ang nag-iisang the man from Manila. Siyempre, mga ka-vibes, meron akong ano? Ano pa ba yung mga kanta? Kaleidoscope World? Cold Summer Nights? Wala, walang iba. Happy 62nd birthday in heaven, Francis M. Maraming salamat sa musika mo. Pero si DJ Pogi Alcacid, uuwi na muna. Mga vibes, maraming salamat po. Ito po ang soundtrack ng buhay mo sa 92.3 FMR, favorite music radio. Kabais mo sa soundtrip. Ang lupit. Bye!

0: Music Radio, Ka-Vibes!
1: Ang lupet!
2: Ito na ang inyong Ka-Vibes sa Sound Trip! 92.3 FM!

0: 101.3 FM Arc of Vibes sa Soundtrip. Ang lupet, oras natin mga ka-vibes, it's 5:27 ang gabi. At syempre isang magandang gabi sa mga naggagandahan, nagpopogian nating mga ka-vibes. Garabi naman yan, ngayon ay araw ng Sunday. It's October 4, 2026. Garabi yun! Oktubre na mga ka-vibes. Kamusta sa? Ikaw ba yung nakapaghandaan na? Oo. Agad-agad dito. Diba kapag ka-berman, talaga nakakapaghandaan na dapat yung mga ka-vibes natin. Yung iba dyan, yung mga nanay, tatay. Nagsisimula na sila magtingin-tingin ng mga pangarigalo para sa kanilang mga inaanak, sa kanilang mga anak. Tapos sasabihin sa kanilang anak, ay, hintayin nyo mamayang 12 midnight, may ipaparating si Santa Claus. Diba may mga ganon? Ako, naranasan ko na yan nung aking kabataan. Nung aking kabataan, talaga namang mag-iintay kami dun sa may ano, yung Christmas socks namin. Talagang sabi, may ibibigay si Santa Claus dyan. Diba? May mga ganon. Tapos, nung one time, di kami natulog ng kapatid ko, nakita namin, ayun, may isinut sa aming Christmas socks ang aking nanay at natay. Ganon! Pero yun naman talaga, it's all about ano eh, pag Christmas talaga, it's all about happiness, giving gifts, diba? Talagang more of celebration dahil birthday yun ni Jesus, hindi ba? And ikaw ba ka-vibes? Nako, eto na nga. Kung meron ka gustong ipabate, ipasharaout, batiin ng happy birthday, abay, pwedeng ka na dumiretso sa ating 92.3 FMR Manila. Ganon! Sa Facebook, sa YouTube, sa Instagram, sa X, sa TikTok, and sa Spotify. 92.3 FMR Manila. Yan lamang ang hahanapin. At idamay nyo na rin si DJ Kim Churva. Kung meron kang gustong ipahabol bate, babatiin natin niya sa ating pagbabalik. Of course, dito yan sa programang Disco Linggo. Kasamang nag-iisang chinitang chikadora, Kim Churva. Oras natin mga ka-vibes sa 5:29. Dito lang yan sa 92.3 FMR Ka-vibes sa Soundtrip.
1: Ang lupet!
0: Susunod na awitin, it's like that.
2: And it goes a little something like this.

Real vibes. FMR, ka-vibes sa soundtrip. Oras natin mga ka-vibes sa 5.15 ng gabi. At syempre, isang maganda-maganda-magandang gabi pa rin sa lahat ng mga ka-vibes natin all over the world. All over the Philippines. All over the world of the Philippines. Kasama niyo pa rin ngayong oras na ito hanggang alas 10 ng gabi ang chinitang Chica Dora Kim Churva. Grabe naman yun, no? Talagang ramdam na ramdam ko yung pag-indak ng mga ka-vibes natin. Diba? Talagang gising na gising pa rin sila sa mga oras na ito. Syempre, yung iba habang nagluluto, abay sound trip talaga tayo dyan. Diba? At yung iba naman, habang namimili pa rin, diba? Hindi pa rin na maisip ko ano ba yung pwedeng lutuin mamayang gabi. Kasi ngayon ay Sunday, diba? It's all about reunion. Reunion? May ganun bang buo? Alam mo, kulang ka lang talaga sa tulog, DJ Kim Churba, na pag-ahalataan ka, no? Pero anyways, highway, syempre yung iba, syempre kapag Sunday, family day yan. Yung iba nga, gumagala at dun pa kumakain sa labas. Tiyan all! Basta make sure lang ha, mga ka-vibes, mag-iingat po tayo. And wag po natin kalimutan, of course, na ingatan din yung mga personal na gamit ninyo, lalo na kung ikaw ay magko-commute, magbabiyahe, dahil hindi naman natin na, hindi natin kailangan maging kampante at all times. Okay, kailangan aware ka, alert ka. Ganon! Pero ito na nga, speaking of alert na alert, abay, alert na rin yung mga FMR squad natin nakikinig dahil alam nila na tuwing Sunday, it's Disco Linggo. Kaya naman, share out natin. Unang-una si William Mortel, good afternoon daw sa ating lahat. And of course, kay John Vincent Sagrado, ayan, pabati daw from Sagrado family ng Tanza Cavite, always tune in at pa-request. Huwag ka mag-alala, yung mga request ninyo, naka-line up dito yan. Malay nyo, baka mamaya sa susunod na awitin natin, baka ayun pala yung inyong request song, diba? At syempre, ito na nga, isararoutin natin si Coach Everyday. And ganun din kay John Paul at kay Wala, fight. Iba pala. Namiss ko lang yung mga classic ko dyan sa Beda. Yeah. Shout out sa Beda College Alabang. At ganyan din kay Randy Santisas. Ayan. And kay Paolo Bordado. Good evening. Ganyan din, of course, ay speaking of San Beda. Abay, eto na nga yung aking classmate. Abay, reporter ng PRTV. Nakasungkit lang naman ang award. Aba, best field reporter. Aba, congratulations! Sobrang proud ako sa'yo, Angela Babad. Diba? Bay, alain nyo yun, nung bata-bata namin. Wow, bata-bata talaga namin. Etong si Angela Babad, mahilig lang talaga itong umarte, mahilig mag-direct-direct, diba? Mahilig yan sa mga ano talaga, films and all. Magaling din talaga magsulat yan. Talented din yung batang yan eh. Grabe yun! Kaya I'm so proud of you, diba? As someone na na-witness yung, alam mo yun, yung tagumpay mo nung nagsisimula ka pa lang up until now. Kaya congratulations. And of course, congratulations din sa lahat ng mga nakatanggap na award mula sa PCMC. Ganyan din sa DZMM, sa PRTV, sa FMR. At kahit nominations yan, abay, malaking bagay na yan, diba? Kaya congratulations po sa inyong lahat. At syempre, maraming salamat yan sa mga ka-vibes natin dahil po sa inyo. Kaya nanonominate, nare-recognize ang inyong ka-vibe sa sound trip na 92.3 FMR Manila. Palakpakan! At syempre, sa ating pagbabalik, huwag kayong mag-alala dahil magchichikahan pa rin tayo at mag-indakan. Dito lang yan sa programang Disco Linggo. Kasama pa rin ang chinitang Chica Dora, Kim Churva. Kaya manatiling nakatutok lang sa 92.3 FMR ka-vibe sa sound trip. Ang oras natin, 5:54.

0: 92.3 FMR Ka-vibe sa Soundtrip. Oras natin, 6:24 ng gabi. Kaya naman isang magandang gabi pa rin sa lahat ng mga ka-vibes natin all over the world, all over the Philippines. So magandang gabi. At syempre, eto na nga, no. Ay, chika ko lang muna ng very, very light. Opo, kahapon kasi wala nga si J. Kim Churva sa programang Sessionistas. At tayo ay dumayo dyan sa Maylipa pa Batangas. Abay! Napaka-energetic ga ng mga tao diyan. Grabe yung energy nila, no? Pero maraming salamat once again kina Ma'am Hazel, kina Whale Ilagan, of course. Ayan yung artist natin na interview natin before sa programang Sessionistas. Ayan, kada recommendation, ganyan. Maraming salamat. And of course, aking co-host na si RJ, ayan, shoutout. At syempre sa kanyang tatay na mahilig makinig ng radyo. Ayan, eto na po, shoutout. Maraming salamat. Si RJ Domingo, ayan. Sa tatay ni RJ Domingo, kung nasan ka man, abay, shoutout sa'yo. Grabe naman yon. Iba yung energy ng mga Batanggen yun. Ano, iba talaga eh. Talagang mapapabarik na lang talaga sila eh, no? Sakto ay gabi noon. Parang iba naman yung tono mo dyan, DJ Kim. Pero nakakatawa dahil iba yung pagtanggap, pagyakap ng mga ka-vibes natin mula sa Lipa, Batangas. O, Jiva, ganun talaga ang lupit ng mga yan. And speaking of malupit, abay, malulupit din, of course, yung mga tugtugang inihanda natin for tonight. Dahil eto na nga, may nag-message sa atin. Grabe, DJ Kim, napapainda kami na mag-asawa ko ngayon. So, sinong asawa mo dyan? Chareta. Ayan na, shoutout ha, kay na Jerry Lynn ha. Talagang napapa-induct daw siya ng asawa niya. Baka naman mamaya ha. Naku, kalma-kalma nyo lang. May mga bata dyan. Chareta. Iba palang induct yan. Masyado pang maaga mga ka-vibes. Pero anyways, highways ngayon ng Sunday ay talaga naman yung iba talagang sobrang ito na yun, nagpupursige sila para naman ang sagayon ay makapag-prepare sila para naman sa nalalapit na Christmas. Nako, ito na nga, may nag-share. Oo, ito i-share na. Mukhang itong nag-share itong si Angel mula pa dyan sa may Cubao. Oo, abay, sabi lang naman niya, ako, DJ Kim, handa na ako para sa aming Noche Buena. Aba, dahil ngayon pa lang, talaga naman, sinasabi ko na sa asawa ko na ibigay sa akin lahat ng sahod. Ikalma mo ha. Oo, teka lang, bakit tumatawag to si Pogi Alcacid? Ano namang problema nito ni Pogi Alcacid? Talaga naman, parang na-miss kayo kaagad ka, vibe. Sabi ni Pogi, parang na-miss ko kaagad sila. Parang gusto kong ako din, mag-extend pa ko dyan. DJ Pogi Alcacid, mamaya, teka, sasagutin ko yung tawag mo, ha? Oo. Pero anyways, highways mga ka-vibes, tuloy-tuloy pa rin ang magandang tugtugan. Kasama pa rin ang chinitang chikadora, Kim Churba. Dito lang yan sa programang Disco Linggo. Oras natin ay 6:28. Dito lang yan sa 92.3 FMR. Ka-vibe sa Soundtrip. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
2: Ang lupet!
3: Uy! Kinikilig! Ang lupet!
1: Ito na ang inyong ka-vibes sa Soundtrip! 92.3 FMR!
2: Ang lupet! Chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka-chaka

0: vibes. FMR, Ka-Vibes sa Soundtrip. Ang lupit talaga ng mga ka-vibes natin. At syempre, ito na nga ang oras natin, 6:42 ng gabi. At kasama niyo pa rin ang chinitang Chikadora, Kim Churva. At ito na nga, alam nyo, bigla lang may naalala si DJ Kim. Kasi marami na naman akong mga nakikitang post right now sa ating social media accounts, no? Talaga naman yung mga ka-vibes natin, hindi talaga nauubusan, oo. Hindi nauubusan ng mapag-aawayan. Lalo na yung mga mag-couples dyan, no? Ano, napatingin kayo sa isa't isa, no? Oo, na hindi pa rin kayo nag-uusap, hindi pa rin kayo nagkikibuan. Alam mo bakit? Dahil hindi mo siya nabate ng National Boyfriend's Day. O, diba? Aminin mo. Aminin mo. Aminin mo yan. O ano, hindi kayo makatingin sa isa't isa ngayon, no? Napapakamot ulon, parang napapatawa, na pinipigilan dahil mataas ang pride eh. Oo, hindi kasi na-post eh. Oo. Baka isipin niyan, baka iba naman pala yung boyfriend mo, hindi mo ako ma-post-post, ha? Alam mo, may mga ganun talaga, no? May mga ganun talagang mga kalalakihan na although hindi ko naman nila lahat, may mga ganun, some of them naman, hindi na-post. So parang big deal, tapos tahimik lang. Diba? Tahimik ka lang. Tapos bigla ka na lang magugulat, nag-iba yung mood. Aba! Yung pala, may nakita sa Facebook, yung iba mga nagsisipos na mga Happy National Boyfriend's Day. Tapos napakahaba pa ng caption. Diba? Napakahaba ng caption. O yung mga single ngayon, tuwang-tuwa. Lalo na kapag nakikita nila sa social media, nag-aaway yung mag-couple, no? Eh, kung ba bakit ganyan tayo mga Pinoy na? Tuwang-tuwa pa tayo sa mga ganyan. Ano pang ginagawa nyo? Mag-usap na nga kayo talaga. Alam nyo namang di nyo matitisang isa't isa eh, diba? Taka, depende naman yan sa'yo. Di ngayon, humabol ka. Kahit hindi na ngayon National Boyfriend's Day, ay syempre, pwede ka humabol, mag-post ka, story mo. Ano bang gusto mo? Diba? Kanya-kanyang trip yan eh. Pag-usapan nyo, huwag nyo namang gawing big deal, diba? Hindi naman sa, dahil sinabi ni DJ Kim, kailangan gawin nyo na kaagad, no? Depende pa rin yan eh. Pag-usapan nyo pa rin, diba? Ano ba yung setup ninyo as a couple, diba? At saka, ako kasi, as someone na hindi naman talaga ako ganun ka, alam mo yun, kapos sa social media. I mean, umabot ako sa ganung point ng buhay ko, lalo na kapag busy ka sa school, diba? Hindi kayong parang everyday, I'm here at the moment. May mga ganun-ganun, diba? I'm having fun with... At kung ikaw naman yung tipo na tao na panay-post, okay lang din, walang problema. Kanya-kanya tayo ng trip. Ngayon, kung ikinantampo yan ng boyfriend mo ngayon, kausapin mo, mag-explain ka, explain yourself. Pag-usapan ninyo. Ano ba yan? Gano'n ba kalaki yan? Nagmamatter ba yan sa relationship nyo? Well, pwedeng may pagkaano, alam mo yun, medyo hindi mapakalitong si boyfriend mo kasi dahil nga sobrang laki na rin ang chance or kumbaga malaki ang influence ngayon ng social media kung ano-ano mga nai-input sa mga isipan natin, hindi ba? Kapag di ka pinos, baka may iba yan, di ba may mga ganon? Ewan ko na lang talaga. Alam nyo, depende pa rin yan kung gano'n kayo katatag sa isa't isa at kung gano'n nyo pinagkakatiwalaan ng isa't isa. Yun lang naman yun, diba? Well, pag-usapan ninyo, wag na kayo mag-tantrum sa isa't isa. Oo. Kumbaga, wag nyo na palakihin yan. Isipin nyo, ang dami nyo na pinagdaanan sa buhay. Marami na kayong nalagpas ang mga pagsubok. Ngayon pa ba? Dahil lang sa hindi na-ipok sa social media. Diba? Ngayon. Yan, ganyan. Yung mga gusto natin yung nagkakalabitan, nagkukulbitan na, diba? Nag-uusap na. Mag-usap kayo habang pinapakinggan natin yung mga malulupitang tugtugan dito sa programang Disco Linggo. Kasama pa rin ang chinitang Chikadora, Kim Churva. At kung ikaw may gusto kang ipabate, abay, gawin mo na yan. Mag-comment ka na yan sa ating social media accounts sa 92.3 FMR Manila. At i-follow, subscribe mo na rin kami dyan. At sa ating pagbabalik, iyang shoutout natin, batiin natin lahat ng mga ka-vibes natin, mga nagdiriwang of course, na kung ano man, anniversary, monthsary, birthday, diba? At kung ano-ano pa yan, ready si Kim Churva dyan. Abangan niyo yan ha, sa ating pagbabalik dito lang yan sa programang Disco Linggo. Dito lang yan sa 92.3 FMR, ka-vibes sa Soundtrip. Oras natin is 6:47.
1: Ang lupet!
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified. World-class quality.
3: ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
4: ACS.
3: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.
4: ACS.
5: Hello, party people! Put your hands up in the air and sing now with me! Get

Es en Carolina. Carolina.

0: 92.3 FMR ka-vibes sa Soundtrip. Oras natin mga ka-vibes sa 7:41 ng gabi. Kaya naman isang maganda gabi pa rin sa lahat ng mga ka-vibes natin all over the world. All over the Philippines. All over the world of the Philippines. Grabe, mantakin nyo yun. Oktubre na, no? October. This is it, Pansit. Kung may gusto kang gawin, gawin mo na ngayon din. Di ba? Nang mapagod ka, kakatry ng try, pero okay lang yan kasi magbubunga din yan. Alam mo, bakit ganun yung sinasabi ni DJ Kim? Kasi marami akong nakikita, marami akong mga nababasa na parang napanghihinaan na sila ng loob. I know and we know naman talaga na sobrang hirap, diba? Lalo na sa panahon ngayon. Parang sa gagawin mong bagay, diba? Paano ba yan? Ano ba gusto mo? Ikaw ay magkaroon ng, syempre, maging content vlogger na rin. Ano ba? Maging beauty influencer? Maging kung ano mang gusto mo, diba? Mapa-office work man yan. Yung iba parang nawawalan ng pag-asa. Lalo na kapag ka umaabot sa point na parang marami silang failures, marami silang mga pagkakamaling nagagawa. Pero 'di ba yung mga successful nga na tao, 'di ba? Marami rin silang mga naging failures sa buhay bago nila mapagtagumpayan ang kanilang tinatamasa na tagumpay. Nawawala yung mga I'm lost. Nawawala yung mga words ko. Pero grabe, kasi ito yun ha, mga ka-vibes, lalo na sa panahon ngayon. Sobrang hirap. Yes, very challenging, difficult. Lahat na ng mga salita na mahihirap, yan, parang talagang yun yung pinapatunguhan ni DJ Kim. Eh pero, alam nyo yun, kailangan nyo lang talagang lakasan yung loob nyo. Kumapit lang kayo. Mas gawin nyo yung best nyo kahit na paulit-ulit kayong nadarapa, kahit na paulit-ulit kayong nagkakamali. Pero syempre, dapat yung pagkakamali na yun, natututo ka. Hindi yung uulitin mo ulit yung pagkakamali na yun. Parang mali na yata yun. Parang may sakit ka na nung time na yun, diba? Alam mo na yung pagkakamali mo, tas uulitin mo ulit, diba? So, syempre, you learn from it and then bangon ka paunti-unti, diba? And if you need someone na may makakausap, may mapag-vent out, if you think there is some person na talagang makokontak mo na, I'm feeling not so well, I'm feeling bad, hindi ako okay, kontakin mo, diba? And alam mo yun, baka mali nyo, maiintindihan ka rin nun, same din kayong pinagdadaanan, meron din siyang mai-input for you. Huwag kayong matakot, kesa yung sarilinin ninyo, diba? And for me, ano lang siya, it's a way para naman ng sagayon, eh, ma-release nyo yung nararamdaman nyo. Then after that, bangon ulit, diba? Bangon ulit, ganun naman talaga sa buhay eh. Talagang hindi laging perfect, hindi laging nasa taas ka, talagang minsan naabot ka sa point na nasa ilalim ka, talagang feeling mo parang madadown ka na parang, am I in the right path? Nandito pa ba ako sa tamang landas? Okay pa ba itong ginagawa ko? Mapapatanong ka sa sarili mo eh. Pero ito na sasabihin ni DJ Kim Chorva, kung ikaw ay sa tingin mo natututo doon sa mga nagagawa mong mali, sa mga pagkakadarapa mo, yes, nasa tamang landas ka. Kasi nandun ka sa point na dinidiscover mo ulit yung sarili mo, dinidiscover mo kung ano ba yung gusto mo talagang gawin sa buhay. And if you feel like na parang wala ka namang nararamdaman at all, paulit-ulit ka lang darapa, tas parang hindi ka naman masaya. Di ba ka hindi yan yung para sa'yo? Di ba? Yun pala yung kailangan din nating tandaan, no, mga ka-vibes. Kapag may bagay tayo na ginagawa, tas kahit na ilang beses tayong napapagod, ilang beses tayong nalulugmok, pero masaya tayo. Ibig sabihin, yun yung para sa'yo, di ba? Huwag mo nang ipagkait sa sarili mo yan. Diba? Palakpakan mo yung sarili ninyo. Palakpakan niyo yung sarili ninyo. At syempre, tapikin niyo ang inyong balikat. Pwedeng sabihin niyo sa sarili niyo, kaya niyo yan, ganon. Sabay-sabay tayo, ka-vibes. Kaya natin yan. Ganon. Bakit ganyan bigla yung mga wordings mo, DJ Kim Chorva? Well, just to give you, talagang isa sa mga pinakamamahal ko kasi sa buhay, eh, umabot na rin sa punto na parang nawalan siya ng hope, and then umabot din sa punto na ayun na, nakapag-desisyon siya ng hindi maganda sa buhay. Na talagang ikinalungkot ng aming pamilya. And hopefully, no, mga ka-vibes, kung meron kayong mga pinagdaraanan, kung di nyo kayang sabihin sa mga family nyo or sa friends ninyo, di pa di kayong tumawag sa mga professionals, diba? Meron po tayong mga free na mga numbers na pwedeng-pwede nyo pong i-check. Okay? Lalo na if you are struggling with your mental health. Ayan, mag-search lang po kayo sa inyong mga Google website. And ayun lang. Basta, kaya mo yan, ka-vibes. If you feel like nag-iisa ka, huwag ka mag-alala. Nandito kami, kasama ninyo ang buong FMR. Kung ano man yung pinagdadaanan ninyo. Halika nga, ihaga kita dito. Halika dito, ah. Ayan, sana kahit pa paano, naging okay yung pakiramdam mo ngayon. Naman lang, kaya mo yan. Go girl, go boy, go mga ka-vibes, diba? At syempre, eto na nga, para naman tuloy-tuloy ang good vibes natin. Papatugtugin na rin natin ang mga malulupit na tugtugan. Nandito lang yan sa 92.3 FMR, ka-vibes sa Soundtrip. Oras natin is 7:47.
1: Ang lupet!
2: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes.
1: Ang lupet!

0: 92.3 FMR ka vibes sa Sound Trip.
1: Ang lupet.
0: Oras natin 8:22 ng gabi, mga ka vibes. Kamusta? Sa naman kayo diyan? Kayo ba ay nakapaghapunan na? Abay, kung hindi, ano bang iniintay ninyo? Anong petsa na gusto niyo? Lagi kayo talagang sinusuyo. Lagi kayong lagi kasi sinisigawan ng nanay niyo, 'di ba? Hindi ba kayo kakain? Naghanda-handa ng masarap na ulam, lalo na kapag ang ulam ninyo ngayong gabi, talaga naman may palyempo. May pa-barbecue. Agoy, napakasarap, di ba? Parang nang-ingit ka lang ni Jake. Hindi ako nang-ingit, iniingit ko yung sarili ko. Kasi naman, pag mga ganitong oras, di ba kapag Sunday, parang gusto mo, bago ka sumabak ulit on a Monday, kailangan talagang busog na busog, tapos kakainin mo na lahat ng mga masasarap na putahe, di ba? Na para bang last Pero anyways, mga ka-vibes, kasama niyo pa rin ang chinitang chikadora, Kim Churva. Para sa programang Disco Linggo. Grabe, nag-e-enjoy yung ka-vibes natin, no? Kahit gabi na, walang matutulog sa pamilyang to. Sino sinabi niyong matutulog ng maaga? Sino sinabi niyong walang magpupuyat? Hindi tayo pwedeng ganyan. Pero anyways, isa rin sa mga laging talagang all-night puyaters talaga, itong class 2-1 trivia. Ay, talaga naman napakagagaling ng mga ito. Pagdating sa puyatan, pagdating sa paglalaro ng ML, abay, hindi lang yan. Napakasarap at napakasaya rin kasama ng mga ito. Aba, eto na nga, sige. Shoutout natin, itong si Alex. Laging nauuna yan. Kumbaga parang sa bingo card, unong-uno ka na. At syempre, shoutout sa kanyang napaka-poging anak na si Sandro na mahilig manood at magbasa ng Harry Potter. Ganon. Kaya kapag kinausap mo yung anak niya, "Hey honey, how's you?" Mga ganon agad. Pero, shoutout din, kina Rhea mula pa to sa Bataan. Ito may pa-coffee shop siya dyan eh, no? Coffee shop ba yun? Nakakalimutan ko na Rhea. Pero, kung gusto nyo i-try, ayun, pumunta kayo sa Bataan. O, diba? Uy, shoutout sa mga ka-vibes natin mula sa Bataan, ha? Gayun din, eto, Kubay Bataan tayo, meron pa tayong representative from Baguio. Talaga naman si Mitch. Ayan, shoutout sa'yo. MC from Baguio. Pati na rin sa kanyang Junakis, hindi ba? At gayon din kay Carla. Eto kapag ka, konting ubo, konting may nararamdaman kang sipon. Abay, alam mo ang gagawin niya. Ay, anong kailangan mong gamot? Kasi nga, isa siyang medtech. Diba? All the way from Pasig naman. And of course, ang queen mommy na si Tonette. Shoutout! At sa iyong ring baby, diba? Shoutout, maganda gabi sa inyo. At gayon din kay CJ at sa kanyang girlfriend. Ito, napaka-hustler na ito mag-core pagdating sa ML, no? Abay, shoutout din kay Eldridge. O, diba? Talagang party all night yan eh. Tsaka hindi makukumpleto yung barkada kapag wala yan. Kasi para pakaingan yan. At combo pa yan with Gibo. O, diba? At gayon din, i-shoutout na rin natin. Ay, hindi pwedeng makalimutan si Erin Miranda. Abay, kung nasa ka man, Erin Miranda, igalo mo naman yung baso mo. Charest! For sure, baka sumasalin sa mga quizzes. May mga ganun pala, Yung may mga sasali ka sa mga event, yung may mga portion ng Q&A, talagang makahasa yung mo dun, yung brain mo. Brain mo? Na parang baka talaga naman. Uy, pero shoutout sa class 213B. Mabuhay kayo and congratulations! Ayan na ha, mabuhay kayong at gusto ninyo. Kaya naman sa mga ka-vibes natin, kung gusto nyo mag-shararout, magpa-shararout, abay, ano pang iniintay ninyo? I-follow nyo na kami, i-subscribe nyo na kami sa lahat ng mga social media accounts na 92.3 FMR Manila sa Facebook, sa YouTube, sa Instagram, sa X, sa TikTok, and sa Spotify. Kami nang bahala sa inyo kung may mga request kang song na parang feeling nyo naman pasok na pasok sa ating programang Disco Linggo. Abay, ano pa iniintay ninyo? I-comment nyo na po yan sa ating social media account. And of course, huwag nyo na rin kalimutan na i-follow, subscribe nyo na rin si DJ Kim Churva. Okay ba yon? Alright, I can hear your scream. Wow, grabe naman! Kaya naman, ito na nga, ituloy na natin ang susunod awitin natin. Ako talagang mapapatayo ka, mapapainda ka dyan. Mga ka-vibes, kaya naman, stay tuned ka lang dito sa 92.3 FMR Ka-vibes sa Sound Trip. Aras natin, 8:27 na pala, oh my god, 8:27, ang bilis ng oras. Pero ito na nga, I Should Be So Lucky by Kylie. Alright!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-vibes!
1: Ang lupet! Naglalambing siya, oh! Ang lupet!
2: Ang istasyon sa radyo na pasok sa trip mo! 92.3 FMR Ka-vibes! Sa sound trip!
1: Ang lupet!

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes!
1: Ang lupet! Busog na busog ka! Ang lupet!
2: Mayroon kang ka-vibes sa Soundtrain 92.3 FMR 92.3 FMR.

0: Park vibes sa Sound Trip. Ang lupet!
1: Ang lupet!
0: Oras natin, it's 9:32 ng gabi. Ayan, maraming salamat sa ating mga ka-vibes na talagang kanina pa talaga silang indak sa sayawan, indak na indak sa ating malulupitang tugtugan. Of course, dito lang yan sa programang Disco Lingo. Kasama at nakasama nyo ngayong Sunday, ang Chinitang Chikadora, Kim Churva. Grabe, no? Talagang mapapaano ka ngayon eh. Kumbaga pagka ganitong gabi, tapos talagang malamig pa yung gabi, talagang mapapaisip ka na lang, mapapa-throwback ka kahit hindi Thursday. Alam niyo, yun yung feeling na mapapatingin ka na lang, hala, andami ko na palang nagawa, ang dami ko na palang nalagpasan. Parang grabe dito lang ako dati, pero ngayon grabe, nakakabili na ako ng sarili kong pagkain, nakakapag-grocery na ako, nakakapag-provide na ako, nakakatulong na ako sa mga mahal ko sa buhay. And yes, deserve mo kung ano man yung gusto mong gawin. Yes, deserve mo. Ngayon pa lang sasabihin ko sa'yo, deserve mo yan. Kung hindi ka makatulog kasi hindi mo pa ma-check out yung matagal mo nang gustong bilhin, check out mo na yan. Kahit na marami kang minabayaran, kahit na marami kang responsibilidad, kahit pa marami ka talagang bayarin na talagang hinahabol-habol ka. Pero, sabi nga nila, kahit na deserve mo yan, minsan magtitira ka pa rin, of course, for emergency purposes. Pero ngayon pala sinasabi ko sa'yo, i-check out mo na yan. Lalo na kung matagal na yan, naka-add to cart lang dyan sa may account mo. Diba? Kung lalo na kung deserve na deserve mo at talagang ma-ROI mo yan. O baka mamaya, mga ka-vibes natin, anong ROI na yan, DJ Kim? Gabing-gabi na kasi, ba't minabanggit mo yung mga ganyan? What I mean is return of investment, diba? Kung sa tingin mo naman talaga, magagamit mo yan, kailangan mo yan, edi bilhin mo. Diba? Kung ikaw ay runner, diba? Kung talagang ikaw ay very sporty, tapos naka-add to cart sa'yo ay shoes. Eh baka kailangan mo na, baka mamaya kasi gutom na yung shoes mo, hindi mo pa rin napapalitan. Ano yung gutom na shoes, DJ Kim? Yung bumubukaan na yung ano, yung swelas, diba? Talaga naman, oo, kawawa naman ang ating ka-vibes. No? Kaya i-check out mo na yan. Kung di ka makatulog, kung feeling mo naman, kailangan mo na, eh bakit hindi mo pabilhin para naman sa sarili mo yan? Eh kung sa ibang tao, nabibili mo yung gusto nila, bakit sa sarili mo pinagkakaitan mo? Diba? Ang hirap kasi niyan eh, yung nakakalimutan natin yung sarili natin. For the give tayo, for the love, for other people, for our loved ones. Pero nakakalimutan natin yung pagmamahal sa sarili natin. Kaya ngayon pala sinasabi ko na sa inyo, deserve mo yan, bilhin mo na yan. Mabuti rin ako sa puntong ganyan, yung tipo, hindi ko naman kailangan to pa. Hindi na, parang luho lang to sa akin. Pero iba yung feeling kapag nabili mo yung gustong-gusto mo, yung pinaghirapan mo, pinag-ipunan mo, iba yung feeling na ganun eh, diba? So kung ako sa'yo, gawin mo na yan kesa magsisika pa, diba? Well, sa mga ka-vibes natin, kung feel nyo naman na kaya pa namang magtiis, wala namang problema, nasa sa inyo. Kung meron pa kayong kailangan mas unahin pa, walang problema yan. Pero kapag dumating sa punto na napos naman na, naibigay mo na lahat, diba? Okay na yung mga pangangailangan, eh, baka naman it's time to give yourself a shot. O yan na ha, baka mamaya may makita pa akong mag-post bigla. Ano ba yan? Lagi na lang may sana all, diba? Tama na yung kakasana all. Kung kaya mo naman, if you have the means, why not? Diba? Why not, coconut? Kaya naman muli, maraming salamat po sa ating mga ka-vibes. Ay, nag-chat sa akin si William Mortel. Napakaganda naman na sinabi mo, DJ Kim. O, diba? Mas maganda yan. Kung talaga naman, sa susunod na Sabado at Linggo, magkakarinigan at sasamahan niyo ulit si DJ Kim sa programang Sessionista, 6 p.m. up until 10 p.m. every Saturday po yan. And every Sunday, 5 p.m. up until 10 p.m. para sa programang Disco Linggo. Magkarinigan tayo ulit sa susunod na weekend, mga ka-vibes. Huwag niyo muna ako mamimiss, ha? O siya, ikikiss ko na lang kayo. Good night, everyone. At syempre, tuloy-tuloy pa rin ang malulupitang tugtugan. Dito lang yan sa 92.3 FMR, ka-vibes sa Sound Trip.
1: Ang lupet!
0: Oras natin, mga ka-vibes. It's 9:36.
1: Ang lupet!
2: Kayo ay nakikinig sa 92.3 FMR, ka-vibes sa Sound Trip.
1: Ang lupet!
2: 92.3 FMR, favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!

0: vibes that's right.
1: 92.3 FMR. Favorite music radio. The vibes.
2: Ang lupet!
3: Ibalik ang Disco Fever at makisayaw sa biggest dance hits ng 80s at 90s. Oras na para sa Disco Linggo, Sunday, 5 p.m. sa 92.3 FMR.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang Lupet!
0: Ibalik ang Disco Fever at makisayaw sa biggest dance hits ng 80s at 90s. Oras na para sa Disco Linggo Sunday 5 PM sa 92.3 FMR Ka Vibes Sound Trip.
1: Ang Lupet! Uy, kinikilig! Ang Lupet!
0: Ano man ang mood mo, 92.3 FMR ang iyong ka-vibe sa Sound Trip.
1: Ang Lupet!

0: your favorite music radio.
1: Ang lupit!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupit!

0: FM, our favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!

0: 97-1PNCR-18957 Rogelio B. Apuli 97-1PNCR-19804 DWFM 92.3 MHz is now signing on.
1: Ang oras sa FM Radio, alas 4 in punto. Ang lupet!
0: Ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
1: Ang lupet!
0: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang Good Vibes. Good morning! Kasama ang Tuli Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopoloco. Alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main. Alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian. Love me, Kathy G.
2: I can't cover up my feelings in the name of love.
0: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. TVM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Kasama ang beshi ng bayan, DJ Jaiho.
3: Yeah.
0: Hawakan ang mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
4: Grabe na to!
0: Tahan! I Give a Night with DJ Ivy, 6 p.m. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 p.m. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR

tawa at saya every morning.

0: Jessica Shirley.
1: DJ Mamma Mia at Joko Loco. Good vibes, good morning.
0: Ang lupet. Music Radio, Ka-Vibes sa Soundtrack! At Ka-Vibes, ito ang iyong favorite pampagising, ang programa, ang Vibes sa Good Morning! Kasama ang iyong kulit tandem sa umaga, ang mamamakumakaripas ang tawa pero ang araw maariba si makakasama natin ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, wag na wag mo lang haharutin. DJ Joko Loco is his name! Ka-Vibes! Ngayon ay Lunes, October 5, 2026. Tara, yung iba dyan papaldo ngayong araw. Dahil yung iba, diba, asinko ang sahod. O siya baka naman. Or 22 na nag-umaga ka vibes. Ikaw man ay nakikinig sa amang sulok ng Pilipinas o sa amang sulok yan ng mundo dahil may FMR app tayo. Amay, maraming salamat po sa inyong maagang pagtutok sa ating himpilan. At syempre dahil dyan, isa-shoutout na muna natin lahat ng mga ka-vibes natin na nakakapakinig ano, sa pamamagitan po ng ating mga sister stations. Sister stations! Iba talaga ay good morning 97.5 FMR Jansan! Good morning, 102.3 FMR Bacolod! At syempre, hindi na mawawala, good morning, 102.3 FMR Bagayon! Good morning, ka-vibes! Taray, thank you, grade 1! Taray naman, di ba? Speaking of thank you grade 1, nakuha, maraming magsisipasukan na naman ngayon sa araw na ito. Yung iba man ay nasa kolehiyo, yung iba man ano, ay papasok sa kanilang trabaho, sa anumang level yan, ano, mga ka-vibes. Abay, magandang umaga sa inyo. Sana ay maging maganda ang almusal ninyong masarap, ang inyong pagsasalusaluhan. Ganon din naman, ano, mga ka-vibes, sa mga nanay natin na naghahanda na rin para sa kanilang mga junakis. Sarap pa naman ang baon sana ng mga chikiting. Ganon din ano, pagdating sa ating mga katatayan na siya ding maghahanda para sa ating mga junakings at mga chikiting maghahatid. Abay, mag-iingat po tayong lahat. Pero bago maghatiran, abay, syempre, bumangon na muna kayo sa inyong mga higaan. At ito na nga para masarap ang umaga mo ka-vibes. At speaking of agahan, ito na nga ang ating katanungan. Sagutin nyo na yan para sa ating
2: 92.3 FM Radio Manila. Question of the day.
0: O question of the day, speaking of agahan, lalo yung mga mahilig magkanin tuwing umaga o almusal, ilang takal ang madalas mong isaing ka-vibes? So, taray naman, nasa usapang kanina tayo, para kanina nagbabatian lang tayo, di ba? Mabatian! Pwede rin naman, magbabatian ng itlog, di ba? Dahil malapit na rin magluto ang inyong mga magulang, ang mga ka-vibes natin, lalo na kanilang mga agahan. Pero ito na nga, ano, ilang takal ang madalas mong sinasaing ka-vibes. Ito, may ilang hirit. Yung mga ka-vibes natin, si ako, si Jax TV, sabi niya dalawa. Dalawa dahil malakas na siya kumain. Share ko lang kahit walang nagtatanong. Oo, tama naman. Pwede rin naman yan. Si Maria Retina, si Sarmiento, basta sinasaing niya raw bigas. Yun lang naman talaga yun, di ba? Oy, shoutout sa inyo mga ka-vibes. Tutok lang sa ating programa. Dahil hanggang alas 8 nyo pa po kami makakasama. At sagot na rin sa ating question of the day na ito. Dahil posted na po yan sa ating Facebook page. 92.3 FMR Manila or 923 FMR Manila. At mababalikan natin yan, syempre, kapag bumalik na rin kami. Pagkatapos namin magkape. dito sa inyo favorite na magising ang programa ang Vibes Good Morning with your one and only kuletadem sa umaga ang mama mo kumakaripas tawa pero ang araw maariba si mama at maya maya natin makakasama natin si DJ Joko Loco dito lang po yan sa bet na bet kasi ang lupet 92.3 FMR favorite music radio ka Vibes sound trip ang oras 4:26 na ng umaga.
1: Good vibes, good morning!
3: Buntis ka na naman? Ang lupet!

0: Ang siksi mo na! Ang lupet!
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Good vibes!
0: Ang lupet!

0: Samsung Shirley.
1: DJ Mamma Mia at Joko Loco. Good vibes, good morning.
0: Ang lupet.
2: Ba, DJ Joko Loco?
0: Grabe naman yan. Yung exa din na bumalik, pero parang may babalik na iba.
2: Alam mo ba? Abay, share lang namin ito, ka-vibes, ha? Kahit hindi ninyo tinatanong, ha? At paalala lang din na kahit nabanggit na namin ito nung Friday,
0: uh-huh.
2: Abay, alam nyo po ba na magbabalik na po o magre-resume na po ang NCAP or ang No Contact Apprehension Policy ngayon po yung October
0: 5. Oh, yeah! Ay, kawawa na naman kami nito.
2: Kawawa na naman yung mga takbong walang iya.
0: Grabe naman yan.
2: Yeah!
0: Wala si Joko Loco.
2: Mag-check ako.
0: Uy, ilan? One. Ay.
2: Wow! 100 email lang.
0: Ay, kaniya.
2: Diyos ko po, ano nga bang ibig sabihin nito, ano mga ka-vibes, ang NCAP or No Contact Apprehension Policy? Ang ibig sabihin nito mga ka-vibes, mauhuli ka kahit hindi po kayo sitahin dahil marami pong camera nakapalibot ano sa mga lungsod na babanggitin po namin.
0: Uh-huh.
2: Eto ha, makinig ka ka-vibes, kung ikaw ay taga Manila City, taga Quezon City, taga Valenzuela City, ay di pala Valenzuela kasama ano, Parañaque City, Muntinlupa City, at San Juan City, kayo po yung mga magre-resume na po ng polisiya na ito, at kahit wala pong manita sa inyo na MTMB, ano, ay talaga nga pwede po kayo nga mahuli on cam. Dahil nga po, di ba parang nga isang click lang naman yan,
0: oh,
2: eh, di ba, sa mga CCTV.
0: Napicturan
2: yung
0: maka, oh.
2: Napicturan ng plaka mo. Abay, may notice ka niya. Oh, iba talaga.
0: Ayun na, balik na yung NCAM. Simula ngayong araw. Totoo. Kaya naman, nakaw talaga.
2: Ingat, ingat.
0: Merry Christmas and a Happy New Year sa lahat. At syempre,
2: correct.
0: Ito nga, sa nabanggit mo mga city ay hindi dyan kasama yung Valenzuela.
2: Tama.
0: Ano po?
2: Hindi kasama ang ka-vibes. Valenzuela. Tama ka dyan, DJ Joko Loco. Bakit ka mo, ka-vibes? Dahil ang dahilan po ng kanilang LGU, marami pa raw po kasi talaga nga nire-repair pa na kalsada sa kanila pong lungsod. Kaya naman, sa ngayon, hindi pa nila may papatupad ang NCAP. Ayan ha, mga ka-vibes. Alam mo na!
0: Alam mo na. At least may pag-chismis ka na naman.
2: Tama.
0: May pambala ka na naman sa chismisan ngayong
2: Tama.
0: Morning na ito.
2: May pambala ka na naman. Ay, wala kayo sa amin. Naka-NCAP na kami.
0: Ay, grabe. Wala kasi asawa ko. Nahuli ng NCAP. Ang dami niyang tig.
2: Talaga, yung iba ano na mga ka-vibes natin, yung mga tawag dito, yung mga tawagin na nga natin nga kamote rider nga, 'di ba? Nagbabalak pa, natakpan ang kanilang mga plaka o kaya naman na maglagay ng mga something na pangontra ano
0: pangontra.
2: Sa CCTV. Lagay
0: ka ng bawang. O,
2: sa panghuli ng CCTV. 'Di ba? Parang hoy, hindi ho tama yan na ka-vibes ha. At iwasan natin yung panggugulang para lamang alam mo 'yon, makausad tayo. Lahat naman tayo ay makakarating sa ating mga pupuntahan, 'di ba? As long as sumusunod naman tayo sa ating mga batas trapiko, hindi natin na kailangan lamangan ang ating iba pong kapwa driver, 'di ba? O kaya naman gulangan o isahan ang ating mga tagapagpatupad po ng batas sa trapiko. Ayun po ay pinatupad ano para sa pag-iingat po ng lahat at sa safety rin. Bukod doon ano, ayung maging systematic ang ating takbo ng traffic sa kalsada.
0: Ah, ganun po yun. Ito nga nag-text kasi. Makinig ka kasi ito. Ka-vibes. Nagreklamo kasi ito. Sabi niya. Hindi, maganda yun. Para sa kaligtasan.
2: Kasama din siya sa takbong walang niyagan.
0: Ganun to.
2: Diba? Ayan ka-vibes ha, ang ating mga bagong update pagdating sa kakalsadahan. Kaya naman, huwag kang pasaway. At huwag kang takbong walang iya kung ayaw mong mapicturan ang plaka mo.
0: Tama. Kaya naman, mag-ingat-ingat dahil lalo na sa mga motorista dahil dalawang gulong lang yan. So mag-ingat-ingat lang tayo mga ka-vibes. At syempre, hindi lang yan sa mga motor pati sa lahat ng nagmamaneho.
2: Tama. Mapa four wheels man yan.
0: Kung inaanto ka, medyo tabi mo muna. May iba kasi na dire-diretso. Tapos hindi na labanan yung antok minsan.
2: Tama.
0: Pag nahanginan.
2: Ayun.
0: So dapat may nadaanan ako. Dito sa may nadaanan ko papuntang Tejero, papuntang Malabon sa may Cavite.
2: Oo.
0: sasakyan siya. Ewan kung lasing yun, nakabig niya yung bangga niya sa poste mismo.
2: Mm.
0: Oo, sa poste ng kuryente. Kasi nga, yung poste ata na yun, hindi ata na kaano. Yung, di ba may mga poste na ginagawang kalsada, pero yung poste ng kuryente, hindi inaalis pa.
2: Hindi tinatabi.
0: Para may ganun something yun eh. So,
2: sa Cavite nga maraming ganun.
0: Nauna yung kalsada, tapos naiwan yung poste sa kalsada. May mga ganun doon na nadadaanan ako. Mm-hmm. Actually, may incident na ganun eh. Isang police din yung parang dire-direcho din siya sa nabangga. Pero hindi dito. Sa ibang lugar yon. So, kanina lang nadaan ako madaling araw papunta dito. Sedan na gray. So, bumangga siya doon. Kasi kawawa yung sasakyan eh.
2: Oo, baka nga siguro inaantok o baka naman laseng, wag naman sana, di ba? O baka naman sadyang hindi lang talaga nakikita.
0: Nag-overtake sa kanya, kinabig niya.
2: Kasi madilim pag madaling araw din naman. Mm-hmm. Kahit sabi mo may street light, hindi naman lahat ng mga ka-vibes natin ay pare-parehas ng vision. Mm-hmm. Di ba? Talagang yung iba dyan, malabo talaga ang mata. Basta ewan ko sa inyo. Mag-ingat talaga.
0: Diba? Kailangan talaga defensive driving gagawin mo. No? Pero anyway, yan ay reminder lang naman. Kung ayaw makinig,
2: correct.
0: Hindi ikaw.
2: Ito ay hindi chismis na pag-uusapan.
0: Tama.
2: Yan ang mga vibes. Tutok lang dahil magpapalik pa rin ang inyong favorite papagising. Ang programa ang vibes.
0: Good morning!
2: With your one and only Kuletadem sa umaga, ang mamamo kumakaripas ang tawa pero ang aroma arriba si mamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamam
0: Coloco is my name.
2: Baby, dito lang yan sa Bet na Bet kasi ang lupet. Ang 92.3 FM on.
0: Favorite music radio, Kavibes Soundtrip.
2: Ang oras.
0: Aras natin, 4.53. Perfect.
2: Ano ko, Pek?
0: Tama. Really? Really?
1: Yeah. Good vibes. Good morning.
3: Next, bagong riba na. Ang lupet!

0: galit ka na naman! Ang lupet!
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-vibes!
0: Ang lupet!
1: Ito na ang sound trip na uuga sa inyo!
0: Ang lupet!
1: Mula Lunes hanggang Biyernes! Wow! Tuloy-tuloy ang Good Vibes! Good morning! Kasama ang Tuli Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopoloho. Alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main. Alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian. Love me, Kathy G.
2: I can't cover up my feelings in the name of love.
1: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. PBM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Banana Crew. Kasama ang beshi ng bayan, DJ Jaiho.
3: Yup.
1: Awa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
4: Grabe na to.
1: Tahan. I Give a Night with DJ ID. 6 PM. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 PM. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR.

0: Nigga Shirley.
1: Pag-ising DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Jokong Dogtong Tarikong Kiko.
3: Perfect.
4: Perfect.
3: Mama.
4: Really?
3: Yes.
1: Good vibes. Good morning.
3: Ang lupet.
5: Good vibes.
6: Talaga?
0: Ay! Grabe siya!
6: Grabe talaga siya!
0: Aga-aga, nagchichismisa.
6: Parang kami na ni DJ Joko Loco yan, di ba? Abay, syempre, minsan kasi may mga storya ano, sa social media na parang hindi mo talaga maiiwasan na makita dahil lahat ng tao talagang pinagpepiestahan na ang iisang kwento. At saka syempre, di ba, parang maraming nakaka-relate eh. Lalo kapag nakaka-relate talaga yung mga ka-vibes natin, hindi nila tatantanan yung mga ganyang issue na nakikita nila sa kanila kapaligiran.
0: Lalo kung chismosa din talaga.
6: Tama, kung natural na mosang talaga, ano? Iba talaga ang mga ka-vibes.
0: Nananangay tayo sa kanyang dugo magiging mosang.
6: Kaya wala talagang tatalo sa mga Pinoy. Kaya eto na nga.
0: Okay lang. Di pa tayo nakapagano ng almusal. Okay lang, pag-usapan
6: okay lang
0: muna.
6: Yan? Okay lang. Mamaya na tayo magsahe.
0: Mabubusog
6: naman muna tayo sa kwento, ha?
0: Ipagpaliba ng pagkain para saan umatok yung chismisa, no?
6: Totoo yan. Kaya alam nyo, ka-vibes, kung bakit maraming mga ka-vibes natin, yung parang nagto-twice a day na lang sila na nakain. Hindi kasi sapat na sa kanila yung kahit kwentuhan lang talaga.
0: Kala mo talaga nag-diet, no? Hindi pala. Tinamad lang pala.
6: Napaka nasa gitna ng ano no ng kwentuhan. Kumain ka na ba? Naku, hindi pa nga. Magwawalis pa nga ako, magdalaba pa sana ako, nakakalimutan ko na.
0: Naku,
6: ikaw kasi kumare. Hinarang mo ko.
0: Naku, wala pa, di pa pala natin yung mga bata sa school.
6: Wala pa pala kita kaya yung mga bata. Oy, ate, palitan mo muna yung diaper ng anak mo. Punong-puno na, be. Eto na nga. Abay, eto hindi to chismis.
0: Ano to?
6: Ito ay kapalaran.
0: Ayan.
6: Kaya naman na ipapasukin na natin ang unang kamada ng inyong mga kapalaran na para sa Hulala!
1: Ang iyong kapalaran, iyon ang malalaman sa Hulala!
7: Eto na, ka-vibes ang inyong Hulala for today, October 5, 2026.
6: Uh-huh.
7: Sa mga Aries, Taurus, Gemini, Cancer, kasama din dyan ang Leo at Virgo.
6: Maginig at maninig.
7: Taas!
8: Hindi ko sigari. Alam mo kasi, SpongeBob.
0: Sino ba siya?
6: Kayo talaga, ha? Yung inaanos yan, no? Si SpongeBob.
0: Nag-hydrate si SpongeBob.
6: Eto na nga, ang Hulala monthly edition to, mga ka-vibes, ha? Kaya makinig at manginig. Aries, maiging bantayan na ang iyong finances at ari-arian ngayong buwan. Ang yaman naman yung Aries.
0: Bantayan mo ang iyong ari-arian.
6: Wait lang, Ari, natawa lang ako sa ari-arian. Kasi ang yaman ni Ari.
0: Oo, syempre. Maya-maya may laundry shop.
6: Oo, tama. Ito na nga. Paano naman katala, iwasan ang pakikipagtalo sa pera. Hindi mo yan madadala pag nategi ka na. Tama naman.
0: Ano, parang matatauhan ka dito sa Hulala.
6: O, Taurus, nagyaka. Taurus, marami kang magiging katanungan na bago gawin ang isang bagay. Hindi dahil wala kang alam, kundi nagiging mas maingat ka lang sa mga agenda na iyong pagtutuunan.
0: Wow, may agenda.
6: Agenda. O, Gemini, paghihintayin ka ng mga tala sa mga bagay na gusto mong makuha. Hindi dahil pinaglalaroan ka ng tadhana, kundi dahil ito ay hinahanda pa. Iba?
0: Ganun.
6: Cancer. Uy, Cancer, kung may mga gusto kang ipabago sa inyong tahanan, hindi ito ang tamang pagkakataon na para gawin yan.
0: Mm.
6: Lahat ng iyong mga ipapaayos sa halip na umayos ay masisira lang.
0: Ay, ganun?
6: Taray, siguro kung may barado kang tubo, lalong magbabara yung tubo
0: diba
6: mo. Oo, kung may barado kang lababo, lalong aapaw yung lababo mo.
0: Naku, masisira diba? Lalo.
6: Totoo. O, Leo. Leo, matagal ka na nga nananahimik at ang naipon mong lakas ay iyon ang magagamit.
0: No.
6: Wow, mahirap to.
0: Matagal na nahimik?
6: Oo.
0: Nadamay pa.
6: Totoo. Siguraduhing tatapusin ang anumang inumpisahan dahil magiging kalat lang ito kung puro simula ka lang.
0: Tama, oo, huwag puro simula.
6: Tama, huwag ningas kugon o Virgo. Pera, lifestyle at comfort ang dapat mong tutukan ngayong buwan. Wow! Buti sana kung may pera
0: ang po. Challenge na ito ay ibibigay.
6: Ang challenge na ibibigay sa iyo ngayon ay kung paano ka magiging panatag sa pera kahit nasa bakasyon. Wow, tama!
0: Oy, grabe naman sa iyo. Grabe na. Ibibigay sa iyo ngayon.
6: Ang hirap, no? Mag-focus sa pera. Paano kung wala kang pera?
0: Ayun lang, wag kang mag-focus.
6: Oo. Mawala ka ng focus. Dahil wala ka namang pera.
0: Oo.
6: Ay, naku, at yan ang unang kamada ng inyong mga kapalaran. Tandaan ng mga bituin ay gabay lamang. Pero kung mapapahamak ka pa rin, nabay, labasan po kami dyan. At ito kami ni DJ Joke Loco. Ako naman si DJ Mamma Mia. Ikis mo na lang sa pagko!
0: Magchichismis ka na naman.
6: Nagduduwal ka na. Kakachismis.
0: Akala ko tinakpan yung bibig. Ay, grabe ah, yung ano, init grabe na dahil sa Super El Nino na yan. Mm-hmm. Wala lang na ano ko lang, kasi yung Department of Agriculture, ang sabi, Joko Loco, Mamma Mia, good morning. Sabi ko, good morning din.
6: Good morning din mo.
0: Yun lang yung reply ko. Sabi niya, palalakasin nila yung ano.
6: Yung?
0: Yung food buffer versus ano, Super
6: ano?
0: El Nino.
6: Ano? Yung food?
0: Food buffer. Magpapalakas yung Department of Agriculture ng food buffer nga upang mapanatili yung sapat daw ng supply ng pagkain.
6: Uh-huh.
0: At makukasan ang epekto ng posibleng matinding El Nino sa produksyon ng agrikultura. Kasi sila, yung unang tatamaan, di ba?
6: Totoo yan ha. Uy, alam ninyo mga ka-vibes, sa dito sa Metro Manila, ewan ko lang din ha, sa ilang mga lungsod, pero sa amin kahapon, sumubok na mamalengke ang tatay ko, mamili ng gulay. Abay, yung mga gulay na madalas nating hinahalo talaga o pinasasahog sa mga ulam natin, abay, wala po masyadong stock dito sa Metro Manila. Gawa nga po ng sa probinsya, syempre, yun na yung kagamitin nila. Hindi na nila yun ibabagsak dito sa Metro Manila, gawa nga ng mahirap magpatubo. Kaya naman na imbis ibigay nila sa ibang lugar o ipasa nila, doon na lang sa kanila ibebenta.
0: Oh,
6: 'di ba? Kasi lugi din sila dahil nga napakamahal din po ng gasolina.
0: Oh.
6: At imbis na ibagsak nila dito sa Metro Manila, 'di ba? Malulugi pa sila. Talagang
0: doon na lang sa kanila.
6: Kaya 'yun din po yung isa sa mga concern ano or concerning talaga dahil yung mga gulay na madalas naman natin talaga nakikita, baka hindi natin makita sa mga sunod na mga buwan dahil nga po sa epekto nito nga paparating na El Nino.
0: Actually, hindi pa tayo yung talaga kasi super to.
6: Totoo.
0: So medyo malakas yung ano nito. So parang hindi, sabi nga ng pag-asa, yung lamig ng December
6: Totoo.
0: Ay hindi ganong
6: kalamig
0: nung
6: Totoo
0: nakaraang
6: yan.
0: Taon, di ba? So sabi pa ng pag-asa, maaaring tumagal daw yung El Nino hanggang March o July.
6: May nga daw eh. Ayan,
0: July. Sumali yung pag-asa pala. Hanggang March o July habang nasa 40 naman ang lalawigan yung inaasahang makakaranas ng below normal rainfall. So maaari pa itong madoble do pagsapit ng January kasabay ng inaasahang pagtaas ng temperatura sa ilang lugar. Yung mga maiinit na lugar, alin ba?
6: Tugigaraw,
0: Cavite City.
6: Mm-hmm.
0: Isa sa
6: La Union.
0: Cavite City ba yung doon sa may Sangli?
6: Ay, hindi ko rin sure.
0: Chichik ako muna. Chichik na. Tapos ano pa? Sa mga norte, Nueva Ecija din, ganun.
6: Oo, Nueva Ecija, Bataan, Pangasinan. Yan po talaga yung mga grabe ang init kapag summer. And to think na wala pa pong El Nino sa mga panahon.
0: To think.
6: Oh my goodness gracious. Ano ba yan? Na wala pang El Nino season at that time. At that time! Parang si Sari Lerman na pinoformi tayo.
0: Also.
6: Pero yun na nga, dapat nating antabayanan mga ka-vibes. Parang yung skill nga natin o nung mga skill ng mga plantita natin noong pandemya, dapat ngayon yung i-apply yan eh. Gumawa kayo ng parang mini plantation ninyo sa inyong bakuran para makapagpatubo kayo ng mga kanya-kanya ninyong gulay. Kung yan yung banta o yun na yung magiging epekto ng El Nino.
0: Makakapagpalamig yun yung mga maraming halaman.
6: Totoo.
0: Ay, kaso nga lang puro nasementado nga. Paano?
6: Yun lang.
0: So, pwede naman siguro sa paso, di ba? Kahit
6: pwede
0: paano.
6: Sa paso at saka makakabili naman ng mga loam soil. Yun yung mga pang-garden talaga.
0: Sosyal ka naman, Mamamiya. Sa amin yung lupa lang doon sa likod.
6: Hindi, alam nyo, hingiin nyo yan doon sa may nagtatambak sa inyo para makatipid kayo.
0: Kaya gulatin mo kapitbahay mo yung halaman na lakunin mo. Uy, hindi. Ano lang dyan yung tawag dito. Alam ko no, merong mga alternatibong pamamaraan na gagawin ng gobyerno para sa pagdating ng super El Nino na yan.
6: Kaya ayan mga ka-vibes ha, yan ang ating abiso at paalala rin sa ating mga ka-vibes. Bukod dyan, magtipid din ng tubig dahil syempre kapag El Nino, tagtuyot, magkakaroon din ng kakulangan na syempre sa supply ng tubig.
0: Kaya naman, ayan, hashtag conserve water.
6: Yes, every
0: water
6: drop counts.
0: Water is life.
6: Wow, yes, every water is life.
0: PSA, pang PSA na
6: tao. Tama ka dyan. Kaya naman ka-vibes, pakikinig din
0: ay,
6: sa amin.
0: Ay, mapatayin ko mamaya dahil birthday ngayon ni China Pops.
6: Ay, China Sir Heart, Eric Galang.
0: Sir Eric Galang, happy, happy birthday sa'yo. Ayan, isa sa OG at
6: haligi ng MOR.
0: Haligi, oo, ng MOR. Kasama ko dati sa MOR. Tama. Si Sir Eric, si Chip Pops, nandun pa din siya sa MOR
6: tama
0: ngayon.
6: Uy, good
0: so, magandang
6: morning
0: umaga. Happy, happy. Ano na siya ngayon? 37 na ngayon.
6: Ang
0: si
6: bata.
0: Ang bata, diba?
6: Oh, ang bata.
0: China Pops, China Heart, Sir Eric Galang, Pops Eric, diba, sa DCMM.
6: Tama.
0: So magandang morning and happy, happy birthday to you!
6: Happy birthday po, Sir Eric Galang. At ang magandang umaga at vibes. Ang pakikinig din sa amin ni Slide, ha? Kaya naman na makinig ka pa rin at tumutok hanggang alas 8 ng umaga. Ito pa rin ang inyong favorite papagising. Ang programa, ang good vibes.
0: Good morning!
6: With your one and only Colette Adam sa umaga. Ang mama mo kumakaripas ang tawa pero ang aroma arriba. Si mama mia.
0: At syempre kasama rin ng DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin. Huwag mo lang haharutin. Joke Alokos, my name.
6: Baby, dito lang yan sa Bet na Bet kasi ang Lupeta 92.3 FM on.
0: Favorite music radio.
6: Kabang sa soundtrack ang oras.
0: Oras natin, 5:30 na. Perfect.
6: Para kropet.
0: Mama. Really? Yeah.
1: good vibes. Good morning.
4: Uy, wow. Work from home siya. Ang lupet.

0: utang ka na naman. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
2: Daytoy, iti 92.3 FMR. Ka-vibes, iti soundtrip.
0: Ang lupet!
1: Ang istasyon sa radyo na pasok sa trip mo. 92.3 FMR. Ka-vibes! Sa soundtrip!
0: Ang lupet!

0: like a Shirley.
1: DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Dong dong dong, dong.

0: Shirley.
1: Pag-iising DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Dog-dog-dog, tagay-dong people.
3: Perfect!
2: Mama!
3: Really?
2: Yes!
1: Good vibes! Good morning!
2: Ang lupet!
3: Good vibes!
4: Palang nakakatutok na sila sa palengke sa tahanan. Nagbabagsagan na mga kabayam sa kasana. Pwede ka bahayan. Walang limatan. FMR lang.
0: Walang lyrics.
4: Oo, wala tayo naintindihan. Pero ang mahalaga, inyong nararamdaman.
0: Wow!
4: Hindi naiintindihan pero nararamdaman. May ganun talaga, ano, mga ka-vibes. Pero ito ha, hindi to chismis at napag-uusapan lamang. Biyahatin na namin sa inyo ang ikalawa at panghuling kamada ng inyong mga kapalaran para sa
1: ang iyong kapalaran, iyon ang malalaman sa Hulala!
0: Ito na ang kukumpleto sa inyo. Hulala! Para sa mga Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, at Pisces.
4: Yes, sa makinig at manginig para sa ating Hulala Monthly Edition. Libra! Libra, iwasan ang pagbili ng mga bagong gamit, lalo na kung ito'y hulugan. Maaaring nga sa umpisa ay maging source ito ng iyong kasiyahan, pero darating ang pagkakataon na ito'y inyong pagsisisiyahan.
0: Ay, bakit kaya?
4: Eh, baka kasi mababaon siya naman sa utang.
0: Oh, mababaon?
4: Mababaon. Buti sana kung iba yung... Scorpio.
0: Scorpio.
4: Scorpio, may mga tao kang lalayuan ngayong buwan. Aray, pero hindi naman ito pang matagalan. Tamang distansya lang ang ilalaan dahil hindi mo gugustuhin lumayo ang mga taong to ng tuluyan.
0: Gusto mo munang
4: magpapalamig
0: lang. Distansya amigo muna.
4: Magpapalamig lang.
0: Palamig.
4: Tama, Sagittarius. Gulaman ka pala, Scorpio. O Sagittarius, problema at usaping pag-ibig naman na magiging sakit ng iyong ulo. Salungat man sa paniniwala ng karamihan, na pero ang iyong puso ang dapat mong pakinggan. Heart speaks.
0: Heart speaks with DJ Alex.
4: O Capricorn. Capricorn, mapapansin na ang iyong pagpapapansin. At makakakuha ka ng pabor sa taong di mo inaasahang sa'yo ay pumabor.
0: Uy, grabe naman yan.
4: So in favor pala kay Capricorn ang buwan na ito.
0: Sa'yo to, ikaw to.
4: Dahil sa kapapapansin mo, mapapansin ka na. O Aquarius, kailangan mong alamin kung saan ka nagkukulang at saan ka sumusobra. Dahil ang akala mong tama na ay hindi pa pala.
0: Diba?
4: Sa maling akala.
0: Diba? Akala mo kasi hindi mo na siya mahal.
4: Tama.
0: Pero mahal mo pa pala.
4: O baka naman akala mo sapat yung ibinibigay mo na sustento. Hindi rin naman pala.
0: Kaya nga, diba? Yung akala mo wala ka ng pagmamahal sa kanya.
4: Tas yung pala.
0: Yung pala, meron pa yung... Tingnan mo siya, titigan mo siya, diba? Mapapasabi ka.
4: Totoo.
0: Napakaganda.
4: O baka naman... O baka naman akala mo tama yung nga tinatrabaho mo. Mali rin pala.
0: Kaya nga mali rin yung tinatrabaho niya. Kaya nga sabi ko sa'yo, isipin mo muna. Titigan mo siya. Mabuti. Pag titigan mo yung mukha niya, masabi mong napakaganda ng napili mong dragon.
4: Dragon.
0: Hindi pala. Hindi pala.
4: Walang yaka talaga. Pag yung mga nanay, biglang nagwala.
0: Hindi pala. Dragon ang gandang babae pala.
4: Tama. O ito naman na, Pisces. Uy, Pisces, huwag kang matatakot gawin ang extra mile kahit pa walang katuturang bagay dahil may potensyal yang ibibigay.
0: Grabe siya.
4: Diba? Taray, so
0: parang... May potensyal.
4: Oo, may potensyal. Taray, star factor ka dyan, babe. Tandaan ang mga bituin ay gabay lamang, pero kung mapapahama ka pa rin, nabay hindi na po namin kasalanan yan. At ito kami ni DJ Joaquin Loco, ako naman si DJ Mamma Mia, ikis mo na lang sa Faco!
0: Guys, mo na sa bagang habang nag-add to card ka ngayong morning. Ang aga mo na mag-add
4: to card. Baka naman kasi walang-wala na talaga silang stock noon.
0: Baka ganun. Diba? Pero kaya naman nag-add to card online. Alam mo ba, Mamma Mia, mga ka-vibe? Sabi dito, yung Pinoy daw yung pinakamatalinong online shopper sa Southeast Asia. Yes! Kasi daw, sila ang tinagurian. Ay, tayo, mga Pinoy na online shoppers. Bilang, ito yung ano, yung ginawang, tayo daw yung save
4: Sige, kaya mo yan.
0: It's yours. Pinakamatalinong mamimili. Bata ito sa ano, sa 2026 e-commerce savvy shopper report para sa Pinas.
4: Ay, taray.
0: Lumitaw, hindi lumubog ha. Lumitaw na 36% ng mga Pinoy shoppers ang kwalipikado bilang savvy.
4: Sabi? Kwalipikado? Ano yung trabaho ba yan?
0: Ang pinakamataas na share sa anim na Southeast Asian markets.
4: Kumbaga parang matatalino in terms of matipid.
0: Matalino,
4: practical, diba? Pagdating sa pamimili.
0: Grabe naman yan. Nasa 22% daw ang kwalipikado bilang near savvy o may combined share na 58. O may datos to ha, na pinakamalaki sa rehiyon.
4: Iba talaga. Yung mga naka-platinum.
0: Kasama ka ba dito?
4: Feeling ko naman, kasama ko dyan. Kasi hindi ako bumibili hanggat hindi ko nakukuha yung voucher na gusto ko.
0: Yun, diba?
4: Oo, talagang titipirin ko yung item. Kunyari, wala na, paubos na yung gamit ko na yun. Hanggat hindi pa siya nagsisale, titipirin ko muna yung gamit na natitira sa akin. Kasi
0: diba?
4: Sayang din yun. Alam nyo, kapag kunyari, ito malapit na 10-10 ha. Pag kunyari yung mga 10-10, 11-11, o kaya naman 8-8, di ba kadalasan talaga may mga sale niyan. Minsan kasi talaga pumapalo ng 70% yung sale. Oo, totoo.
0: Iba pa ba yung mga flash-flash, mga ganun?
4: Kasama din yun, yung kasama flash din sale. Oo, yan, inaabangan ko din yan. Kapag flash sale, o kaya naman na tawag dito, sahod sale, may mga ganyan din sila eh.
0: Grabe,
4: oo, ang dami talaga. Parang
0: hindi ka mag-endorser pala. O, si Mamma Mia po, pwede available ha, si Mamma Mia.
4: Favorite color, favorite color ko pa naman yung orange.
0: Ay, naku mo, si Mamma Mia na yan.
4: Diba?
0: Dati, nung bumunta yan sa amin doon,
4: talaga?
0: Yung nagpapaano pala, hindi pa ganun kaano, nung sa, doon pa yung days pa yun. Sabi ko, ano kaya yan? Tapos nung boom agad siya.
4: Diba?
0: Natalo niya yung isa agad.
4: Oo, ang kala mo yun, diba? Pero kasi reliable naman talaga, diba? At ewan ko eh, pero alam nyo kayo na lang hinihintay namin.
0: Ito, tuloy ko lang ha, sinusukat pala dun sa sir, ano, na nangyaring datos na yun.
4: Uh-huh.
0: Yung ano pala, yung mga consumers, pumipili ng tamang produkto.
4: Uh-huh.
0: Tayo yun, yung kinikilates. Kumukuha ng best value. Parang alam mo yung bago tayo mag, ano, yung review yung mga comment, kung ano ba yung mga picture, mga ganun.
4: Kung tayo ba ay may scam dun sa gamit na yun.
0: May iba kasi, pag hindi mo chunek yun, diba? Pag yung review, ay, mura to. Tapos pagdating mo, may ilang beses na ako na ganyan.
4: Totoo. Pagdating pala, bato pala yung laman.
0: Iba yung laman. Sabi ko, parang laruan yung nakuha ko. Sabi ko, buti lang, mura lang.
4: Oo, kung hindi, kung malaki ito, magpapamura talaga. Ay, Jesus, talaga. Pero ayan mga ka-vibes, at least alam natin na isa tayo sa mga matatalino. Lokohin muna ang lahat, wag lang ang Pinoy shoppers. Tama?
0: Oo, di ba? Iba talaga yung mga
4: happy
0: Pinoy.
4: Happy shopping! Tutok lang. Ito hindi namin kayo lolokohin. Hindi namin kayo i-scam. Dahil tuloy-tuloy lang ang walang humpay at legit na good vibes dito sa ating programang Good Vibes.
0: Good morning!
4: With your one and only kulitadim sa umaga. Ang mama mo kumakaripas ang tawa pero ang aroma arriba si mama
0: kasama rin ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kuruting pag walang haharutin. Joko Loco is my name, baby.
4: Dito lang yan sa Bet na Bet kasi
0: ang Bet
4: 92.3 FMR.

0: pangiti-ngiti lang ah. Ang lupet!
1: Ang oras sa FM Radio, alas 6 impunto, ang lupet!
2: 92.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang lupet! Hey!

0: 92.3 FMR.
1: Favorite Music Radio.
0: Ka-vibes.
2: Ang lupet!
0: Ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
2: Ang lupet!
0: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang good vibes. Good morning! Kasama ang Duli Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopo Loco. Alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main. Alas 8 ng umaga. Alam nyo, nakakwentuhan sa pananghalian, Love Me, Kathy G.
3: I can't cover up my feelings in the name of love.
0: Love Me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. TVM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Kasama ang besyo ng bayan, DJ Jaiho.
4: Yeah.
0: Hawa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
5: Grabe na to!
0: Tahan! I Diva Night with DJ ID, 6 p.m. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 p.m. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR.

0: Next, pawis na pawis ha! Ang lupet!
1: 92.3 FMR FMR Favorite Music Radio Ka-vibes!
0: Ang lupet!
1: Ito ang 92.3 FMR Ka-vibes sa Saldrin!
0: Ang lupet!
1: Mayroon kang ka-vibes sa Saldrin! 92.3 FMR 92.3 FMR
0: Ang lupet!

0: Shirley.
1: Pagising DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Dog-dog-dog, tayo-dog,
3: perfect!
4: Perfect!
3: Mama!
4: Really?
3: Yes!
1: Good vibes, good morning!
3: Yeah! Ang lupet!
4: Good vibes!
5: Kasi ang lupet na 92.3 FM
6: Favorite Music Radio.
5: Ka-vibes sa soundtrip! At syempre kasama mo pa rin ang iyong favorite pampagising. Ang programa, ang
6: good vibes. Good morning!
5: With your one and only Kulet Adam sa umaga, ang mama mo kumakaripos ang tawa pero ang aura maariba si mama
6: kasama din ng DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, huwag mo lang haharutin. Joko Locos, my name, baby!
5: At ngayong Lunes ng umaga sa oras na 6:37, ka-vibes, ihahatid na namin sa inyo ang pinakaaabangan ng sambayan ng Pilipino. Siyempre, walang iba kundi ang puksaan sa aga!
7: Sa aga!
6: Nabulunan! Sa aga! Buksan sa agahan sa mga ka-vibes natin dyan na may mga Bisaya, may buntag sa inyo, sa mga Bicolano, marahay na agatawa sa inyo, mga noy, mga ne, mga padi, mga madi.
5: At syempre na ibang nga adlaw din sa mga ka-vibes natin, lalo na dyan ano, sa may bandang norte, especially po, wow, especially!
6: Especially for you
5: sa mga ka-vibes natin nga taga 102.3 FMR Baguio. At syempre ka-vibes, sa oras na ito, ano, kung nahihiwagaan ka, kung ano ang itsura at hilatsa ng mukha ng mga naririnig ninyo at naririnigan ninyong boses sa ere, abay, bisitahin nyo na po ang ating Facebook page at YouTube channel, pati na rin ang iba nating social media accounts. Hanapin nyo lamang po, ano, 923 or 92.3 FMR Manila para tuloy-tuloy ang good vibe happening!
6: Tama naman! Kaya naman, eto, ngayong morning ay isa naman ang maswerteng ka-vibes natin, ang pagbibigyan natin na kasagutan sa kanyang katanungan.
5: Guguluhin natin ang kanyang isipan lalo. Sasagutin natin ang kanyang wala kakwenta-kwentang katanungan na nang wala rin kakwenta-kwentang kasagutan para quits lang.
6: Tama.
5: Kaya naman ito na, ang nabunot natin na para sa araw na ito ay ang katanungan ni ni Martina ng San Pablo, Laguna.
6: Wow! Hindi naman ito Jose.
5: Hindi naman.
6: Martin lang.
5: Martin lang. Sadyang Martin lang talaga. Iba kasi yung kinala ko Jose Martin.
6: Oo, di ba?
5: Oo. Iba yun. Singket, maputi mukha.
6: Singket, maputi.
5: Oo. Tapos yung may bangs.
6: May bangs. May bangs siya. Oo. Pwede mong pagtaguan.
5: Correct.
6: Ng pera.
5: Eto na nga kasi ang kanyang katanungan. We timely to ha, lalo sa mga chikang kumakalat sa social media. Eto kasi sabi niya, ano, uungkatin o lilimutin.
6: Uungkatin?
5: Uungkatin o lilimutin.
6: O lilimutin.
5: Yeah. Wow. Ay, taray. Diba? Parang hindi ko masabing wala siyang kwentang katanungan. Diba? Pero ikaw ba, DJ Joko Loco, ano ang pipiliin mo sa katanungan ni Martina ito?
6: Lilimutin sana, pero siguro ungkatin ko muna.
5: Ungkatin.
6: Para minsan, pag nag-ungkat ka ng isang bagay, may mga maganda at hindi maganda yan.
5: Tama.
6: Na naidudulot.
5: At least para kapag nalaman mo na, di ba, alam mo na lahat ng detalye, makakalaya ka na, eventually, makaka-move on ka na rin. May point naman. Sa akin, lilimutin na lang.
6: Lilimutin?
5: Oo, pero hindi totoo yan sa totoong buhay.
6: Hindi
5: na kaya sa buksan.
6: Sige, puksayin muna natin ito, tapos mag-usapan natin.
5: Na lang. Tama. O siya, sige, ano, puksayin na natin na rin.
6: Tama.
5: Oo, sige, dahil dyan, palakpakan na muna para sa katanungan ni Martina San Pablo Laguna.
6: Ito na!
5: Sumain niyo ang aming kasagutan.

0: Ngay pa rin pala, akala mo ay okay na, uungkatin na lang bigla, kailan ka ba madadala, anong gusto mo talaga? Kala ko ba move on na, bakit uungkatin mo pa? Ba't di nalalimutin kung ayaw pag-usapan natin, hindi yung intensyon mo pa mangdamay at pahiyain? O paano ka lalaya kung laging pinapalala, kung ayaw mo ng gulo, ay di manahimik ka na!
1: Ganda galit.
0: Siya ba? Ano ba?
1: Okay.
0: Ikaw ba?
1: Ako? Oh. And move on.

0: Umaykan na sa mukha niya. Yung halos sa iba ipagpalit na. Mas maganda kasi inungkat niya. Ngayon bigla mo lang naalala. Naswerte mo kasi ikaw ang pinili niya. Sa dami nang nagkakagusto sa kanya, mukha mo ang pinili niya kahit masagwa. Yo, may pangit at maganda pag-inu... Ulit natin. May pangit at maganda sa pag-uungkat. Yung yeah. Ikaw na lang bahala sa paglalapat. Lahat magaganda kapag sinukat. Mga gawaan di mo man... Mga gawain mo naman durugas. Dapat iwasan kasi lumilipas.
1: Yeah.
0: Hindi mo hawak lagi ang iyong oras. Magaganda lang ba? Magaganda lang. Magaganda lang gawin bago pagwakas. Para pag inom ka din ka mautas.
1: Magic!
0: Wala na!
1: Magic!
0: Wala na talaga! Bakit? Ang hirap kasi magkano.
1: Umiga ka nga muna.
0: Pag tinatype ko, okay siya. Pag nirarap pa na. Bakit ganon?
1: Iba kasi talaga yung pressure. Adrenaline lang gamit namin dito mga dito kabibs.
0: Dito mo tugma. Kanina okay naman.
1: Gusto mo magtugma?
0: Oo, gusto ko tugma.
1: Gusto mo tugma na tugma ka pala eh. Oo.
0: Tugma ka na eh.
1: Pero ito na nga. Ano? Ipalakbakan muna natin si Martin ha, ng San Pablo, Laguna.
0: Martin
1: alam
0: pala.
1: Mo, maganda yung katanungan mo. At syempre, marami tayong mga ka-vibes na makaka-relate dyan. Hindi lang dahil alam nilang pinagdadaanan ng ibang tao yan. Pero minsan na, minsan din silang dumaan sa ganyang nga klase nga katanungan sa buhay nila. Pero DJ Joko Loco,
0: DJ
1: ito
0: Mamami,
1: ang
0: ano?
1: Tanong ko sa'yo. Bakit uungkatin mo pa?
0: Uungkatin natin minsan ang isang bagay.
1: Uh-huh.
0: Ayan na, sabi ko nga kanina, bakit tayo magsimula. Pag, sa pag-uungkat, mayroong bagay na hindi maganda at maganda.
1: Uh-huh.
0: Oo, siya hindi maganda siguro yung pagka may ginawa kang kalokohan, talagang mauungkat yun.
1: Tama.
0: Tapos mas malala pa yung balik. Pero pag sa magandang part tayo magdwala, pag inungkat mo kasi ang isang bagay, lalo na kung sa tingin mo yung isang relasyon nyo medyo hindi na ganong kaganda. Pag inungkat mo yung dati, na ay ito pala yung dati, yung ginagawa ko ang lahat para mapa-oo siya. Yung talagang nakikipag-tunggali ako sa maraming manliligaw niya, tapos ang swerte ko kasi akong pinili niya. Parang sa pag-ungkat mo na yun, yung
1: kumbaga
0: parang,
1: kinikilala mo siya.
0: Hindi, sa pag-ungkat mo na yun, yung nararamdaman yung dalawa ngayon na hindi magandang sitwasyon ng relasyon nyo, minsan mas napapaano ka, parang mas maaalala mo na, oo nga pala, napakaswerte ko kasi sa dami ng mga kasabay ko naligaw sa kanya, ako yung pinili niya. Doon sa pag-uungkat na yun, parang mas mapapatibay nyo pa o mas mapapamahal ka ulit sa kanya.
1: Mm-hmm.
0: Diba? Parang gano'n. Wala lang, yun lang naisip
1: ko. Titibay ang relasyon.
0: Diba? Yun yung magandang punto ng pag-uungkat. Pero syempre, kadalasan pag salitang uungkat, parang may negative something.
1: Negative kasi yung connotation yan eh. Diba ka vibes? At saka kapag para bang reminiscing yung sinasabi mo, kumbaga parang sige nga, balikan natin kung sa kami nagsimula.
0: Kahit sa sarili mo lang, ikaw lang bumalik dun, diba?
1: Totoo rin naman. Na, diba kapag ikaw may tinataha kang sarili mo nga landa, sa kapag pasuko ka na, edi sabihin mo, diba? Isipin mo yung mga pinagdaanan mo dati. May point ka rin naman.
0: O di sige, ako na. Ako
1: hindi,
0: na.
1: Lalo na ano, kapag yung, ito syempre, medyo anuhin ko lang din.
0: Sige.
1: Supportahan ko lang din ng konti. Kapag, syempre kasi diba, kapag may inuungkat kang isang bagay, manalaman mo yung katotohanan kasi sa isang bagay. Yan man ay masakit na katotohanan, magandang katotohanan man yan, o kaya naman basta katotohanan talaga, malalaman mo ang katotohanan. At pag nalaman mo na yung katotohanan, di ba, parang dun ka lang makakalaya rin talaga, na parang okay, eventually dadating ka rin sa point of acceptance, tapos hanggang sa makalimutan mo na yung bagay na yan. Pero kasi nga ang pinili ko, lilimutin na.
0: Lilimutin.
1: Ito na nga tayo. So sa akin lang naman.
0: Alimot.
1: Sa akin lang naman, may mga pagkakataon talaga na kailangan mo ungkatin. Depende rin yan sa sitwasyon, ano, mga ka-vibes. Ikaw ba, gusto mo na lang bang ignorante ka? Pero kasi, may mga pagkakataon din naman na parang hindi na worth your time. Parang hindi na siya worth it pa na pagtuunan ng pansin. Worth it pa na balikan. Diba? Hindi na rin siya karapat-dapat pang pagtuunan ng panahon at lakas. Dahil para saan pa?
0: Mm-hmm.
1: Diba? Lalo kung mga panahon in the past, nagkaayos naman na nagkaroon na ng arigluhan, na, 'di ba? Bakit mo pa uungkatin na para saan pa? Okay na nga. Para kang nagbubukas ng pekla, tapos kukutkutin mo, tapos hanggang sa bumuka ulit at may sugat na naman,
0: dumugo.
1: 'Di ba? Kaya nakakaasa magpasar lang nga minsan, 'di ba? Parang limutin mo na be, tapos na eh. Ano pa bang gusto mong mangyari?
0: Oh, actually yung nakausap ko na lasing doon. Oh, ganun yung mga babae, diba? Hindi sila nakakaalala ng mga ginawa mo dati.
1: Pero
0: hindi
1: ito
0: sila historical.
1: Lilimutin in a sense na hayaan na natin, let go na. Pero yung aral na matututunan mo doon o yung aral na na-pick up mo mula doon sa pangyayari na yon, yun yung hindi mo siguro kakalimutan. Kasi eventually in the future, eventually. The future, 'di ba? Ay magagamit mo rin 'yan para sa mga sana naman wala nang mangyaring masama sa iyo, 'di ba? Pero just in case lang, 'di ba, na may pagdaanan ka ulit na similar o kaparehas doon sa pinagdadaanan mo ngayon, ka vibes. Edi kahit papaano, alam mo na kung paano yung pasikot-sikot ng pangyayari na iyan at ng sitwasyon na iyan, 'di ba? At saka minsan nga, 'di ba, yung kasabihan na ignorance is bliss. Minsan mas okay na lang din talaga.
0: Alam ko yung ignorance of the law.
1: Hindi, hindi naman. Pwede rin naman. Ignorance of the law, excuses no one. Totoo rin ho naman yan, di ba? Pero ignorance is bliss. Minsan, mas okay na yung wala kang alam, di ba? Kasi parang nga para saan pa, para malaman ko yung bagay na yan. Yung sa future, di ba? Mas okay na minsan na hindi naman natin alam kasi ngayong alam mo na anong gagawin mo. Wala ka namang kapangyarihan para baguhin na ang anumang nangyari na at mangyayari pa dahil tao tayo di ba? So parang nga mas okay na yon. Yung parang kung ano lang kaya ng isipan mong i-take, kung ano lang yung kaya ng puso mo na i-take, yun lang yung i-take mo at yung iba, the rest, the let go.
0: Yeah, nag-text dito, mama mia, sige, lilimutin na lang.
1: Oo, tama na kayo, huwag na kayo magpagtalo sa akin. Kahit panalo si DJ Joko.
0: Nagagaling ano, mama mia.
1: Para sa akin, panalo ako.
0: Tapos sa akin, pag salitang lilimutin, wala nang ibang explanation. Lilimutin.
1: Limutin mo na, di ba? Kalimutan ka.
0: Tama. Kaya yung iba, di ba? Kalimot, di ba? Kalimutan.
1: Oo nga naman, di ba? Hindi kasi, di ba, manung ito, mga nakakaraan, ha? Sige, tumbukin na natin.
0: Tumbukin mo yan, Dok.
1: Tumbukin na natin dahil usap-usapan din naman siya sa social media, di ba? Yung issue nga ng isang sikat na, anong mga sikat na artista na ito? Siyempre si Jeneline Mercado at saka si Patrick Garcia. Talagang yung mga tao, humaling dito sa issue, hindi lang dahil gusto nilang makisaw-saw. Uh-huh. Pero kasi, fanay na fanay sila ni Jeneline Mercado. At kaisa na po ako dun sa fanay ni Jeneline. Hindi kasi bata pa lang ako sa Starstruck pa lang, di ba? Come on everybody, one more time, dream, believe, survive, Starstruck. Panahon pa lang na yan, nanonood na talaga ako.
0: Akala ko Starstruck Kid yung pinapanood mo.
1: Hindi. Ay, hindi. Dapat ngayon yung pinapanood ko pero iba yung pinapanood ko. Diba? Parang nga maano ka lang sa mga issue na yan. Kasi may mga ka-vibes din tayo na nagdadaan din sa ganyan.
0: Sa social media trending kasi to.
1: Ngayon. Totoo, trending siya. Yung parang nga, diba? Kung nananahimik na nagkaroon na nga, diba? Naglilitawan na yung mga pictures before na naging okay naman din pala sila as one family at some point. Tapos magugulat ka, diba? Parang nga biglang buksan yung sugat. For what? Diba? Para saan? Para saan itong mga bagay na ito? Tapos sabihin, nadadami yung mga bata. Edi, sana, diba, nanahimik ka kung alam mo madadamay pala yung pamilya ninyo.
0: Oo, at para explain sa atin, nasa linya ngayon si... sino ba nasa linya?
1: Hindi ko rin alam. Manager nila.
0: Paputuli na nga natin yung linya.
1: Pero ito ha, may mga kasagutan yung mga ka-vibes natin. Oo, si Jeff. Oo, si Jeff Tanz pa ba? Hindi papahuli yan.
0: Tanz yan si Jeff eh.
1: Si Jeff Tanz, sabi niya, pinalaki ng The Boss at Star Talk yan si Mama Mia. Hoy, hindi lang yan. Pati Showbiz Central. Biso ka na, huwag ka na mag-deny. Pag tinanong, don't tell a lie. Huwag nang mag-maang-maang. Hindi ko ba alam, bakit yung mga pinapanood ko ng bata ako?
0: Kaya pala ganyan ka pa, Mami.
1: Kaya ako ganito, Pero ito na nga si Jess, sabi naman niya, ako lilimutin ko na lang, DJ Mama Mia. Bahala sila kung ano na lang, kung ano sa akin, basta alam kong wala akong mali po. Ito naman
0: perfect ka, wala ka palang mali.
1: Ikaw na talaga, parang Virgo pala, no? Ito naman si Louie Basco, pag may pangalan na Patrick X yan. Patrick Star? Ano ba kayo?
2: Uy! SpongeBob!
0: Ano ba?
2: Kung mas dal
0: ganun yung boses ni Patrick.
1: Oo, pero ito naman kasi si Jeff Tanz. May dagdag pa si Jeff Tanz. Ikaw talaga Jeff Tanz.
0: Ano pa?
1: Oo, sabi niya ganun talaga. Kasi ang mga babae, historian. At talaga, ha? Dinamay mo pa kami. Ha? Ito naman, si Collectol. Ano? May kasagutan din. Si Collectol. Sabi niya, ako doon na lang ako sa lilimutin na pagdating sa taong pinili kong mahalin. Ha? Pero para sa akin kasi, past is past na. Ang mahalaga kung ano ang nasa present niya at the present namin.
0: Oo, ayun o. May mga ibang ganun na nagdo-dwell sa ano. Yung iba kasi nakabaon pa pa sa nakaraan.
1: Eh kasi baka naman iba rin yung sakit talaga sa kanila. Hindi rin naman tayo pare-parehas.
0: Sa bagay, iba-iba din naman.
1: Totoo,
0: no?
1: Kung paano tayo mag-move on o mag-receive ng isang emosyon o mag-manage ng isang emosyon. Ito naman si Sari Lerma, sabi niya, for me, DJ Mamma Mia, no, for me na naman niya tayo. At DJ Joko Loco, uungkatena. Kasi sabi nga nila, the truth will set you free. Wow. Tapos kapag inungkat, lilimutin ko na lang agada. Parang jowa mo, nilimot ka na. Wow, gumaganong ka pa.
0: Nilimot ka na.
1: Hindi ka lang pumoformi, gumaganyang ka pa. Asa ba si Saige?
0: Aampasin ka ng isang hawi ng buhok ni Saige.
1: Magkaroon ka ni Saige, no? Oh, ayan naman si Collectol. Sabi niya, eh, may dagdag pa siya. When it comes to pera naman
0: wow,
1: ng bayan.
0: When it comes.
1: When it comes to pera daw, uungkatin yan at huwag lilimutin. Oh. Oh, ito pa si Claudel. Sabi niya, good morning.
0: Si Claudel?
1: Oh, good morning, DJ Mamma Mia and DJ Joko Loco. Good morning din sa'yo, Claudel Mira.
0: Claudel?
1: Sabi niya, happy Monday, mga ka-good vibes. Ah, wala siyang sagot.
0: Ah, ang ganda. Happy Monday at it's good vibes.
1: Oh. Ito si Greta Cruz, ha?
0: Greta!
1: Sabi niya, bahala na lang sila sa buhay nila.
0: Oh, diba? Huwag niyo dinadamay si Greta Cruz. Totoo. Mga Greta kayo.
1: Oo, you're a Greta singer! Diba? Pero kayo ba ka-vibes? Ano pa ang hirit niyo dito sa ating puksaan? Tulungan niyo nga itong si Martin. Ano ba kasi ginagawa mo sa buhay ni Martin?
0: Oo, si Martin.
1: Ha? Ikaw ba ay mag-uungkat pa? O lilimutin na lang talaga? Abi, makisagot na kayo ka-vibes dahil live po tayo ngayon sa ating Facebook page at sa ating YouTube channel. Kayo na po ang bahalang humusga. Well, taray! Ano to? Dahil hanggang alas 8 nyo pa kami makakasama ang inyong kolektadem sa umaga para sa programa Vibes.
0: Good morning.
1: Ito po ang mama mo ko makariba sa tama pero ang araw maariba si mama Mia.
0: Kasama na ng DJ na tumataas na yung acid. Ay DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, wag mo lang haharutin. Joko Loco's mga name
1: baby. Dito lang yan sa bet na bet kasi
0: ang lapit.
1: At 92.3 FMR
0: favorite music radio ka-vibes sa soundtrack.
1: Ang oras.
0: Oras natin mga ka-vibes 6:52. Perfect.
1: Ang crop it.
0: Tama.
1: Really?
0: Yeah.
3: Good vibes. Good morning.
4: Uy, kachat niya. Ang lupet.

0: vibes.
1: Ang lupet!
2: Ako si Luther na Laguna. Mahirap pag acidic. Sinisipura ko kahit ating gabi. I keep healthy with proper diet and exercise. And Santon Plus Gold na may mangustin at malunggay. Rubin at distin. Nakatulong sa akin.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng skin.
4: 92.3 FMR.
5: Favorite music radio.
4: Ka-vibes.
1: Ang lupet!
4: Ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
1: Ang lupet!
4: Mula Lunes hanggang Biyernes. Tuloy-tuloy ang good vibes. Good morning! Kasama ang Gulit Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopo Loco, alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main, alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian, Love Me, Kathy G.
6: I can't cover up my feelings in the name of love.
4: Love Me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Banana Crew. Kasama ang besyo ng bayan, DJ Jaiho.
7: Yeah.
4: Awa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
8: Grabe na to.
4: Tahan. I Give a Night with DJ Ivy. 6 PM. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 PM. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip!
1: Ang

tawa at saya every morning.

0: Jessica Shirley.
1: DJ Mamma Mia at Joko Loco. Good vibes, good morning.
2: Ang lupet.
3: Sing it, people! Yeah, let's do it! Sing it! Diba,
0: Ice
3: naman, di ba? Mga iconic na ano yan, mga kantahan, di ba? Tunog kalye.
0: Wow, oh, yeah. Ganun na, mga eksenang banda.
3: Di ba, iconic talaga naman. O, oh, ito na nga, dahil iconic at yugyuga na nga, eh, magyugyuga na tayo, magdugtungan na rin tayo, dahil ito na nga, ang ating...
0: Dugtungan mo, kabayos. Nagtatrabaho para sa blank.
3: Ako nagtatrabaho talaga ako para hindi mamatay. Oh.
0: Nagtatrabaho.
3: Diba? Beh, kung hindi ka magtatrabaho, di ba anong sasahurin mo? Anong makainin mo? Anong ipanggagastos mo? Hindi ka, wala kang ibang aasahan. Kahit sabihin mo na maraming pwedeng tumulong sa'yo, hindi pwedeng lagi kang aasa sa ibang tao. Kahit papano, ibangon mo rin yung sarili mo, di ba? At magtrabaho ka para sa kinabukasan.
0: Tama.
3: Yun lang naman.
0: Thank you.
3: Gracias.
0: Nagtatrabaho para may pambayad. Oo, may pambayad sa lahat ng gastusin. Ganun lang naman kasimple. Well, siyempre, yung mga kasagutan ng ibang kabibs natin, malalaman natin yan.
3: Totoo.
0: Sa pagbabalik na. Ay, hindi pala. Ngayon na pala.
3: Akala
0: ko kasi ano eh. Ngayon na pala.
3: Ito na, ngayon na. Ito naman si Collector. Sabi niya, nagtatrabaho para may pambili na ng luho. Buti ka pa, luho lang gastusin mo.
0: Ito
3: talaga, Collector. Baka naman.
0: Oo, nagtatrabaho para sa mga mahal sa buhay. Lalong-lalo na sa mga bills. Good morning, Joko and Mia. Sabi ni Dennis.
3: Magandang umaga sa'yo, Kuya Ding. Ito naman si Sari Lerma. Sabi niya, nagtatrabaho para may panggastos araw-araw. Pa-shoutout na sa lahat ng mga DJs, lalo na kay DJ Sanchez.
0: Iba talaga si Sari Lerma.
3: Ikaw naman,
0: Joy. Yung pag kinindatan ni Sai Jel, mapapagano'n si Sari Lerma.
3: Ganito yan, okay, Sari Lerma. Ganun lang, oh.
0: Sabi, gumagana ganun yung mata niya, Sari. Hey, beautiful eyes, sabi ni Sai Jel.
3: Yeah.
0: Oh, kasi ano tawag dito, si Sari kasi, kababis, madalas pumupunta dito sa amin.
3: Tama. Ano siya, vice president ng FMR
0: Squad? Oh, vice president yan. Sari Lerma.
3: Correct.
0: Mahilig siya sa mga anghawi ng buhok, puro pakanan ba? Pakaliwa?
3: Pakanan, yung kay Sai Jel. Tama ba? Pakanan ba? Nireview nga natin sa picture.
0: Oh, titignan, review natin. Dati nagtry ako ng ganyan, mukhang yung pakanan lahat, tapos parang may BBO. Parang din nila anang baka. Yung buko ng panahon.
3: Oh, ito naman si Joy Barbarona.
0: Barbarona ka din.
3: Sabi niya, nagtatrabaho raw siya para sa pamilya. Tama naman. Ito naman si Jeff Tans Oliveros. Hoy, walang yakan, Jeff Tans. Nagtatrabaho raw para may ibang sabon. Sa pula. Walang yakan, Jeff Tans. Ewan ko sa'yo, ikaw talaga, ha?
0: Si Greta naman, sumagot Mama Mia, nagtatrabaho para sa anak ko. Tama
3: naman. Si Ronel Espina, nagtatrabaho para sa mga babayaran, ha? Everyday allowance at savings.
0: Oy, may savings,
3: diba? Iba. Sana all may savings, diba? O, ito naman, ha? Wala na pala muna. O, sagot na nasagot, mga ka-vibes, ha? Balay mo, mabasa pa natin yan at may habol natin. Balay mo lang naman. Hindi pa tayo sure dyan. Pero alamin natin yan, ha? At tumuto ka lang, ha? Siyempre, magbabalik pa rin ng inyong favorite pampagising, ha? Ang programa. Advice.
0: Good morning!
3: With your one and only Kulit Adam sa umaga, ang mama mo kumakaripas ng tawa pero ang aroma aray ba si mama
0: kasama na ng DJ na binabati ulit si China Pops, China Heart, Eric Galang na happy birthday! Happy birthday, Sir Eric! China Heart, China Pops, and more birthdays to come.
3: Correct, happy birthday.
0: Ako ang DJ na paano mo kulitin, paano mo kulitin, wag mo lang harutin. Joko Loco is my name, baby.
3: Ito na ganun sa bet na bet kasi I'm the bet. 92.3 FMR.
0: Favorite music radio.
3: Vibes the sound trip. Ang oras.
0: 7:19. Perfect.
3: Para grabe.
0: Tama.
3: Really?
0: Yeah.
1: Good vibes. Good morning.
2: Magbabayad ka na? Ang lupet!

0: naglalambing siya, oh. Ang lupet! Ang oras sa FM Radio, 7:27. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. Good vibes!
0: Ang lupet!

0: 线 DJ Mamma Mia 阿 Joko Loco，
1: 做工都装大公鸡，
2: 我的 friend，Mamma
0: Really，Good vibes，Good morning，
3: I'm the bad。
4: Ganyan ang tugtugan namin kahapon na linggo.
2: Hindi ko alam bakit ba alam ko itong mga kantang.
4: Oo nga, ano nga ka, familiar eh, narinig ko
2: familiar,
4: na
2: din. Familiar? Feeling ko sa ibang timeline talaga ako dapat eh. Hindi ko alam bakit itong pinanganak mong 1990.
4: Kanta ka kaya ng ganyan mga Mia, tapos papasok tayo sa mga abandoned na ano. Di ba Halloween?
2: Di ba? Kala ko naman, papasok kita sa mga singing contest. Kala ko yun sabihin niya.
4: Abandoned.
2: Doon lugar pala, walang yan. Nakakayaan mo pa ako sa mga multo, be.
4: Kasi lalapit, ganyan yung kanta mo.
2: Tapos maalala nila,
4: ay, ito yung panahon
2: diba,
4: namin. Ganun, no?
2: Diba kasi, diba parang ano, pag mga ganyan, hindi mo sila dapat i-istorbo yun, parang dahan-dahan lang. Tama ba? Parang,
4: hindi, mas maganda pag kumanta ka talaga.
2: Mamaya, sundan ako lang sa bahay namin. Okay, may sige. Bata sa bahay namin.
4: O, di, hindi na lang yun. Ili-ili na lang.
5: Ili-ili,
4: tulog, anay.
2: Gulat ka, may babae sa likod.
4: Oo, wala. May mga yakap sa'yo. Hindi jowa, no?
2: Iba.
4: Malamig.
2: May binakag ka, pero ng multo.
4: Ako na yung babakag sa'yo. Haba ng kukuha.
2: Huwag ka mag-alala ka, vibes. Kung nag-iisa ka sa buhay, sa November, mararamdaman mo may kasama ka saan mang sulo ka pumunta, di ba?
4: Tama.
2: Pero eto na nga, para mas magandang umaga mo, ibalikan natin.
4: Ay, mabalikan?
2: Mabalikan natin. Yung ilas mga kasagutan na
4: tinitang naman. Pag-ex na, ex na.
2: Hindi, yung kasagutan lang naman.
4: Kasagutan lang, okay.
2: Oo, pag yung ano, wala na yan.
4: Wala na yan, ex na yan.
2: Tama. Iba naman. Di ba?
4: Iba naman.
2: Iba naman. Pero ito na nga, ano, ihabol lang natin ito kay William Mortel. Mm. Sabi niya nagtatrabaho siya para bumuti ang aming mga pamumuhay sa araw-araw. Hello ulit sa inyo, wow. DJ Mamma Mia, DJ Kim Churva. Miss you both palagi. Hello din sa iyo, William Mortel.
4: I miss you too. Sagot.
2: Diba? O ito naman, si Papa Area. Oo.
4: Si Papa.
2: Si ito si Greta Cruz.
4: Greta Cruz.
2: Oo, kahit ganito yung mga sagot niya ng mga nakakaraan. Maganda yung sagot niya ngayon, ha? Sabi niya, nagtatrabaho po ako para sa anak ko with heart.
4: Oh, okay, wow, ayun maganda.
2: Greta Cruz.
4: Tama. Oo. Si Greta.
2: Oo. O ito si Joff Oxales. Sabi niya nagtatrabaho para magkapera kasi alipin po tayo ng pere. Tama ka naman at some point. At some point. Wow. Huwag mo kaming ina-at some point, Mamma Mia. Uy, alam mo, may mga sumagot din sa ating puksaan kanina.
4: Oh.
2: May mga humabol. Ito si Jean Moto. Sabi oh. niya, for me, lilimutin, pero yung utang babayaran.
4: Oh,
2: ito
4: tama.
2: Naman, si Noel Blanquiza naman. Sabi niya,
4: Blanquiza.
2: Blanquiza ka pala eh. Ang lupit daw ng ating mga tawanan. Tara.
4: Guys, may ano, no, yung pag tumawa si Mamma Mia, imagine mo, happy Halloween, nakasakay sa ano. Tapos mapalayo.
2: Oo. Ayaw nga. Sige, sa, ano, try kung kaya.
4: Sa Willis Ting Ting. Ayan na. Nandyan na. Huwag sipasukan na tayo.
2: Dapat kasi may dynamics yung tawa. May tamang lakas at may tamang hina.
4: Papalayo ka na.
2: Oo, tama. Especially ngayon papalapit niya yung Halloween.
4: Okay. Happy. Happy. That mag-happy Halloween
2: na kata. Sige, sige. Game. Sampulan natin. Sampulan natin.
4: Happy Halloween. Ano, tas bumangga sa poste na lag.
2: Diyos ko po, ano ba naman to? Pero eto, shout out din sa iyo, ano si Gerard Misiano.
4: Misiano ka pala.
2: Misiano ka na.
4: Gerard, si, sa iyo.
2: Si Claudel Mira Rosa Miran,
4: Mira de Oras, ang haba,
2: oh,
4: no?
2: Ang haba ng pangalan.
4: Ang pangalan.
2: Pero
4: grabe.
2: Alam mo mukhang pangmayaman yung pangalan.
4: Ang
2: niya,
4: hirap band ilagay sa i-bundle yung pangalan mo,
2: napakahaba. Si Coach Everyday Ate Lay, nakikinig siya sa atin.
4: Oh, nakikinig. Hello.
2: Si Jebby Chong de la Cruz, si Mary Dulay, John diba? Anthony Gloria, si Randy Artiaga Santisas, at syempre si Ate Arlene Espira Sakitanya at si Ate Emmy Hernandez. Maraming salamat po sa inyong pagtutok sa aming himpilan. Uy, salamat ha, dahil sa 4 na oras, talaga namang pinagtiyagaan niyo po kami.
4: Tama.
2: Diba namang gising sa inyo?
4: Oh, oh.
2: Isang malaking karangalan at malaking bagay na po yon para sa amin.
4: Oh,
2: sige,
4: oh.
2: 4 na oras may nagtiyaga sa
4: diba?
2: Atin.
4: Imagine, boy. Imagine.
2: Oh.
4: O kaya naman, dahil nagtiyaga ka na makinig sa amin sa loob ng 4 na oras.
2: May nilaga ka.
4: May bago akong upload sa
2: ay,
4: YouTube.
2: Ay, talaga ba? Ayun, nilaga. ginagawa niya.
4: May bago upload sa YouTube since mag-Halloween na.
2: Tama.
4: Meron akong content doon na pang-Halloween.
2: Correct.
4: Actually, lahat naman pang-Halloween.
2: Totoo naman, di ba? In every season.
4: Ano yan, pang-Halloween, no? Pag gusto mo takutan, puntaan mo yung YouTube channel ko, Jocoloco, J-O-C-O-L-O-C-O. At syempre, bago ka mag-subscribe dyan, tapos nakasubscribe ka sa FMR.
2: Tama.
4: YouTube channel.
2: Hanapin nyo lamang 923 or 92.3 FMR Manila. At syempre, ka-vibes, damay-damay na rin, ha? Idamay nyo na rin yung akin na Facebook page, DJ Mama Mia, Instagram, Threads, at TikTok, at Mama Mia.
4: Tama! Ako naman, Jocoloco, lahat na yun. Ah, paano ba spelling? J-O-C-O-L-O-C-O. Para hindi ka mawala. Ayan.
2: Tama ka, vibes! Maraming salamat! Abay, susundan naman ang ating programa ng inyong paboritong bitamina sa umaga, ang programang favorite vibe. Kaya naman, tuto ka lang, dito ka lang, dahil makakasama nyo na at mariringan nyo na si DJ Kiko Kaliko!
4: Kasama na lang DJ na si DJ May.
2: Tama, alas 8 hanggang alas 12 po ng tanghali ay sila ang inyong makakahuntahan. At mukas ulit mga ka-vibes, ha? Basta tandaan ninyo pagpatak ng alas 4 ng madaling araw hanggang alas 8 ng umaga, kami ang inyong makakasama. Ang inyong favorite pag-isig ang programa ang Vibes.
4: Good morning!
2: With your one and only kulit tandem sa umaga, ang mamamang kumakaripas ng tawa pero ang aroma arriba si
4: na kasama niyo rin ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, wag mo lang routine. Jocoloco is my name, baby.
2: Baby, dito nagyan sa bet na bet kasi ang lupet 92.3 FMR.
4: Favorite music radio.
2: Ka-vibes is now true. Ang oras.
4: Aras 7:47 na. Perfect.
2: Para grabe.
4: Tama.
2: Really?
4: Yeah.
5: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
6: ACS.
0: Good vibes. Good morning.
3: Dismiss na naman. Ang lupet.

0: Good mood siya. Ang lupet! Ang oras sa FM Radio 7:58. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. Good vibes.
0: Ang lupet!
2: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR News Break. FMR News Break.
3: Magandang umaga mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR News Break. Ipapamahagi ng gobyerno ngayong buwan ang 3 bilyong pesos na ayuda sa gasolina para sa tinatayang 300,000 na mga magsasaka, mangingisda at truck drivers na naghahatid ng mga produktong agrikultura. Ayon sa Palacio, bahagi ito ng uplift program para maibsan ang epekto ng El Nino at mataas na presyo ng langis sa sektor ng agrikultura. Makakatanggap ng 5,000 one-time fuel subsidy ang mga magsasaka at mangingisda, habang 2,000 kada linggo naman ang ayuda para sa mga drivers ng delivery trucks. Nakikipagtulungan na rin ang Department of Agriculture sa Land Bank of the Philippines para mapabilis ang distribusyon ng subsidy sa pamamagitan ng mga branch at ATM nito. Samantala, pinag-aaralan din ng Toll Regulatory Board at mga tollway operators ang toll holiday o discount para sa mga agricultural delivery trucks hanggang December 31.
2: FMR News Break.
3: Samantala, sa iba pang mga balita, magtetestigo sa Senate Impeachment Court si Anti-Money Laundering Council o AMLAC Executive Director Ronel Buenaventura tungkol sa mga financial records na kaugnay kay Vice President Sara Duterte at sa kanyang asawang si Lawyer Manasses Carpio. Nauna nang inihayag ni Buenaventura na may 630 na mga covert at 33 suspicious transaction reports na kaugnay sa mag-asawa at umaabot sa 6.77 billion pesos ang kabuuang halaga mula 2006 hanggang 2025. Kabilang sa mga susuriin ng banks, insurance at investment transactions na bahagi ng ebidensya sa Article 2 ng impeachment complaint. Susunod sa kanya ang mga kinatawan ng 7 bangko, 7 insurance at financial companies at Bureau of Internal Revenue. Samantala, humiling ang depensa ng advance copies ng mga summaries at iba pang dokumentong ilalahad ng mga testigo sa trial.
2: FMR News Break.
3: Samantala, sa ating panghuling balita, hinikayat ng Palasyo ang mga Pilipino na mamuhunan sa retail treasury bonds o RTBs na maaaring simulan sa 5,000 pesos. Ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, nagbibigay ito ng fixed interest habang nakakatulong sa pagpupondo ng mga programa at proyekto ng gobyerno. Para sa RTB 32, may fixed interest rate na 6.875% kada taon sa loob ng 2.5 years. Maaaring mamuhunan sa pamamagitan ng mga participating selling agents, mobile bank apps at e-wallets. Bukas ang subscription para sa RTB 32 hanggang October 7, habang October 12 ang settlement date.
2: FMR News Break.
3: At iyan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR News Break. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang umaga.
1: Inyong narinig
2: ang FMR News Break. FMR News Break.
1: Ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
0: Ang lupet!
1: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang good vibes. Good morning! Kasama ang Dulit Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopo Loco, alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main, alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian, Love Me, Kathy G.
4: I can't cover up my feelings in the name of love.
1: Love Me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Kasama ang Vision Bayan.